0: mbokki ñaand ak yeen ci communiqué bi ki nak dafa réral xaaliss bu tok bo xamne ñu ko takkon ci benn mbuss ñu ko wadlé ci wétu station Garbu Ndaw ak Kuris Bank moy fi mbacké Toubay di tourner jëm ci Masokas li nak mi nga am alarba bi ñu genn depp ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru août muy le 19 bi ñu genn boori 15h ba 16h digënté 14h 15h ba 16h lako wadal fofu ci benn mbuss la ko takkon muy xaaliss bu takku muy sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga xaalissam bobu rek nga dimbali ko lillahi wa rasulih nga woko ci numéro bi 77 649 53 31 muy xaaliss bu takku bo xamne daf ko wadal ci digënté station Garbu Ndaw ak Kuris Bank alru biñu genn ci ngon gi
1: radio université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Mat matna baye ci rew.
3: Alors yaay dafa wax ne. Sayu mat bo xamone ko mi mucc. Bu rombe ab dom da koy sukkal.
4: Denga walam jaay di wax ni. Salax bukki bet bunt bant lukki beto.
5: Nga xi tukkal, ken du ko pergalal mboccor.
3: Walam jaay dane. Jaay ne gam loxo du ko genné.
5: Ya sa xottiku. Guddal sa goñ la.
6: Walam jaay neena. Jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñëpp bokku ñu bëgg borom
7: walaf da wax ne ku fay say bo fay say non
8: walaf yaay neena sétal guma fekke xam tuyam duma jaaxal
9: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
10: ku bëgg sa boros bu baax bala nga tambali sal woñ bi
11: la bar wol namp boy bajant
12: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
13: walaf yaay neena sey du bubb ba fa la neex su misan
14: tak takal mbop baxalutum bana
15: lo de bu na be xegn buñ ko sulut
16: walaf jaay neela luy naaw mo neexa sanni
17: walaf jaay neela sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak mom ko gën muy beul daan ngay re
18: walaf de da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca dem barke
19: jaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoliñ
6: wolof njaay neen ni mëna ko to amuñu baam
3: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
4: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
0: wolof njaay neena fu ñi fexé té dafa doy bu gorum
1: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xépp
16: wolof njaay da wax ni atu gaynde forlu tef
10: kuyel ñay bu ñewé ci dé kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na paaj
5: lof ñay da wax né rango ñi baado la moy sim ci réy bur
20: cheikh ba lof ñay da wax né ku dem ba ci all ba méré sa baam tax nga réy ko da nga yëngu suuf
5: wa wala lof ñay da fa wax ni bu folli dubbu wi la taxafalu sa folliku man na la bet
20: ngay da wax ne
21: lu ne keut way jor na koy fajj
22: wala fu ngay ne la reg de mous jeexalut ak mbana
23: wa cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
24: wala ngay day wax ne ñabu adina uta jeerul yalla torbo atam
25: wala fu ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kero jaxat war ca gëremaale xamu law
26: wala njaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xole goj ba baag def ko dibbat
27: wala dafa ku xamul ndam de moy foon waxu gannaaw
28: ku yeey ba yeey yaxu bukki yeey nga yaxu yeey kekk yax
29: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
0: ku nu rafaatale jakk faat waxtu warul
30: wala dana aduna de bi tere waye def nako lalu
5: wala ngay dafa wax ni bare ndo ba bëgg kër bu sét ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
31: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
32: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ke mo and ak mo ngoré di moy kakkatar melokan wu ko neex mel
33: wala ngay day wax ni moy tu lagge rangal da rek yax
32: dama la ko toy wala ndjay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
30: rof ndjay neena kuru sa bop ci xetax mbam reñ ko
0: waju ñaw dekkul famu jëm famu juwe la ciosana
30: wala ndjay neena waddiku balanga lakale
31: wala ndjay da fay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep la ubbi
30: wolof ndjay dafa wax ne jëm télé bayyi gacce neew ja
32: wolof ndjay neena ku sax dembu tabbi do ko sami xéeram jamor
30: wolof daf ne ganar bol ko xébal ak ndax makuy balaka na
32: ma ñe dañ daan wax ne bopu jox ndey yag na bëggum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkel mu bi
30: wa wolof ndjay dafa ni teppum kepputal xontu picc taku ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggul taar
31: dafa wolof ndjay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
0: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
32: señablat wolof ndjay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof ndjay neena mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
31: wolof ndjay do wax ne nagu duul bo jamé so wu wex sa dal
30: wa wolof ndjay dafa ni sacc budul raw jërul yaq tay nelaw
31: wolof ndjay dafa ni
30: señablat wolof ndjay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme toy bëgg yaq bar bum la taxaso bu dex wa wolof ndjay dañi gor du faté ndiek té rusul jëf
0: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
31: so bu dekké loxo jëf jëf
32: wolof ndjay dafa wax bu ñu sa borom kër yek sa dom
30: wolof ndjay dafa wax ne xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
0: waxi wolof
30: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wolof ndjay dañi dégg pot ñak xam ya cey nan
0: photo photo tagalul mbam ak nopi
31: jappal do pot pot
30: kelim gi sukkal lay ngax waye regol
0: ben nap nem menesu ci am pedd am ci ciuj
30: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci room
31: wala ndjay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu dan la bu len xexex mu dum wala wala ndjay den nga sum bulo bu la ci yore goj rawe su rem
0: beutak tam jeul na mi def sank lay
30: bu ñi soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul jëm ci xur wi bu bëgge xam leen ci xur wi na laaj ci fi joge
0: xobu xal xajul ci gemmi ñak tef borom konku yegut borom larmel
31: waaw wala ndjay neena daan bu naqade gumbe du ko defal wala ndjay neena deratu bop du moy mbagu borom wala ndjay day faral di wax garabu adina bu meññe bul wat bul gëssam ñegal ba mu tardi nga fop
0: ci wal du tepp dom je bet
31: jëdd bu mu jëbbe la dañu beete di fa fa
32: ayel waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
31: mbojjan fu mu taxaju do wër ta tour di wërël
30: rek reyna su ñël waye loxu muñu ko
0: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta réy picci mi ci kaw taal bi
30: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
31: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siro no rog mos mos it no rog siru da gis nga fi ne siru xeblat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet tawaru mos ci bopam mo gëna noy kawaru siru te saw kawaru siru ko sut kele mos di xey nak li siru di xey bokku
0: yo xam nga siru le
31: waw xamna siru le mo wax deug yalla waw xamna siru
0: man damay deg ñaar amay deg sa ndax di deg si ndax di deg beubato
30: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sandax xamal ne ya nga ci tuddu ci bu jigeen bo ne beubato war nga ñew ci bu goor
0: legi ñom ban jam nañ wara nen
30: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deegal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néré da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd ya day wañé ko wat fan yoy
0: légui mom buy nen day julli wala day potoxal
30: ah buy nen day yolal
0: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdoulaye Hatsal suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ndjay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal
2: ci ciosan ci kalam la mag ni daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbok yi abdul hafsal bu ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man an
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yi di mbok talibi ñu nuy bax te dina ziaré di jité ci nuy bëg ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif general de mouride ko ñaan li ñaan ñewal cheikh mahbamba khadim musul yep di nuy serigne khalid mbake ibnu mam jenn ibrahim mbake khalifa daru moti nuy serigne mamour mbake mom serigne mahamoudou moutalla di ziaré bax serigne takku mbake mom serigne mahamoudou moutalla mangi nuy serigne assane gadio touba ndiliki soxna mam fatou wa fi ci keur serigne takku di nuy soxna police la fe ci keur serigne moutalla mbok ñu dëgg ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak seen bokk abdou lahad sall nuy bëgg ziar buñu jittale jëw ni keur ci serigne cheikh amad nuy serigne papa ser mbey demel nuy ñu ñep djeglu bax tay dañoy yexal door jotaay bi jël mbokum jox cadeau bi assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
6: alaykum salam
7: la na def
6: turu ak fay wote
7: may ngi wote touba sam
6: turu wi
7: sidi mbay
6: wa seigne sidi mbay yo lañu djeglu
7: ak sa jam
6: ñi ngi sante yalla ba
7: ala ngay neena
6: li nga wax deggnu ko de Assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shafal mina la
6: ma ngi lay fay bax ngay seigne ousmane di nuyu wa jenatu firdaus yep fa dem na ñu
8: gey yes ñi ngi lay jajeufal li jot nuyu so rabb na la yalla so xal mo walé suma ko déggé moy asaba yaatna kenn suma bok ba pop tafa ma xol kon lol lay tekle suñu kilo la waxon rek seigne sallu mbacke mais yalla yaduna lepp lo xat rek dubu yalla lepp lo gis mu xat yalla taxut yalla mom lu yaduna ñepp ci mëna jëriñu kon suba jam inshallah mo lu nebi ken la seigne sallu wax rek koku mu ta sos nga set ñukoy sos ñukoy def ak ñoom waye nak ku ñew wiw tayif sax da na ci ñeeri jëk ji jamono yi borom ko wax fa fa lañ ko fay defé moy depp dug rek la ko wax sax ne won dal ko defé ko ni mo wal sopp yep suñ bolé mo suñ maam mo suñ ñay ñay ci mo sa mbay umu quraq fu mo dom umu law way lo fat ci jé sa sama jé ci kit ak ak jé sa sama ci ak yu mëna mëna poas ñu ñu ni ñepp dara ñepp ma sé jogi ko faté ak ali cham yu di diso kon
6: amin barke seigne fallu
9: ko yaago xal ko teeram yaago deugul ba gopp julit
6: amin barke seigne soye
9: am ko jor waxal do neena woti wut way wuti wut
6: neko nay wote way
9: moddu seigne modou ñak ci umul khala
6: nay wote waaw yeer jeuf ci
9: yalla ko yalla ma jëm ba dem la ma wote ma dal wuti ko way wuti wutul mi ñepp ko wotal ba la xey deug yalla ko yalla ma jëm ba gopp julit
6: amin ya rabbal alamin
9: mune asman qadud bañ na xadal ma xol
6: waaw
9: man de dama ko gisee moy def lu bax wet go jup man fa def lu bax bu def tax boy joxe bu def gamb guñu wote bu def magal guñu wote lu bax la def lu Ousmane Dieng dal mo deung ak bop rek way ko jim te lu bax taxal fa jim tabu do nga fay do jime ba ko reso jime Touba bo gam moy jaay xam bay na lu bax yekete rek moy asaman xod ba ci ci tek waxante amul bu waxante fo jib fo digmal digmal fa lu baax da nga jottu yaa yalla mu yaatu yalla ma jamm ñu do li jamm do li ñoy xewu jamm ko lu ñu fenn bu le
6: jerejeuf ma ngi lay sante koku serigne dam problème ma ngay woté fofu ci guuy mbam di nuyu wa guuy mbam yépp ñu leen jëli keneen salam aleikum salam aleikum salam aleikum
1: salam aleikum
6: aleikum salam wa rahmatullah
1: salam aleikum
6: ñi ngi lay dégg suñu bayna
1: wa ci abdullah ñi ngi lay ziar
6: ay yalla ko suñu borom nangul
1: ñaanal jamm ak tawal man la bayna barké bol ciaré ñep gamu bi yalla ñu ko gamu ati ati ati ciaré suñu mahbadan taxo diko ñaanal jamm ak tawal daal man ñu jëk dugg fi mu jaar ci la dam tok ñu ko ciaré ali jamu di ci to do ciaré bay ci andi amna ko do amat suñu dalu faal ci ciaré wa baat bi de mom non ñu ko wax rek la lu baax daal yomb na yaatu na asamaan yaa na bëdd sa booxante mooy asamaan xatut bëdd sa booxante rek maanaam koo jublu rek mën nga faa def lu baax tëccoo cërut booxan waaw lu bon moom jërëtë sax xool bopp nañ wut lu baax rek ak moom waa im yàlla dolli di am xewal ñëpp teewe ko di leen yu bari nawet bi egg jàmm dañ muurloo xewal yaat suñ jàmm barke borom bu baax jërëjëf waay sàll
6: jërëjëf maa ngi lay sant kooku Serigne Bayna Sène la ca Mbacke Mbawal lool wote dem jëli geneen salaamaaleykum
3: waaleykum salaam
6: ok ku nga fay wote
3: Fall Fall ci wax moom
6: ah bismillah sëñ Fall Fall
3: mi ci wax Fall ah di waal ñu tam ñu ko waxe noonu rek la waxa maam moom jëdd boo xam ne moom foo toll di fi di ko fiir moom waaw kay mu la am tollu wér la wér dëgg yàlla waaw comme ça ni ko ni ko ñooñ waxe rek maanaam lu baax moom yaatu na maanaam foo ko defee rek maanaam waaw mu yaatu na loolu wax di yàlla fi ñu ko mën a defee daal lu baax daal fi ñu ko mën a defee moom yomb na daal waaw ñu ziar di téere yëpp nag ñu ziar Baye Cheikh Diarra Fall seen maam fiix ñu ngi ziar Bade Idiawa ACIM Mbaax ñu ziar Serigne Pape Cheikh Mbaye Cheikh Amar Serigne Mamour Mbacke ba moja bi ñu koy ñaanal baax doom yàgg loolu digir di naan yàlla ko boobu àggal la xew tout waaw rajo mu dem nag ay télé daal loolu rek leen lu ñu ñaan waaw jërëngeen jëf yuy teewlu jërëjëf doom baay jërëjëf
6: kay ñu ngi lay sant bu baax di nuyu waa Touba Cheikh Ogo yëpp jërëngeen 33 976 09 09 rajo IKB FM kàddu gi bàyyiko fii ci Ndam mu ne asamaan xatut ba bët di ci buuxante asamaan xatut ba bët di ci buuxante maa ngi nuyu soxna maam Boussa Mbacke Tamba bintu Alhaji Fallou Mbacke mi ngi fii ci Touba Cheikh Ogo gi mi ngi fii ci Touba Soura di nuyu soxna maam Ouye Mbacke Dendey moom Cheikh Mahamadou Murtala Mbacke mi ngi ci Touba Bassin Sëñ Murtala bi di nuyu soxna maam Fatou Souran nekk fii ci kër Sëñ Muntaka maa ngi lay nuyu bu baax soxna maam Fatou Souran dama ko ñëpp ñaaral moom itam soxna Police la mi ngi ci kër Sëñ Murtala moom itam maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziare ak soxna May Niang ci kër Sëñ Murtala salaamaaleykum.
4: Salaam.
6: Ok ku baax tur rek fooy wote.
4: Waaw Cheikh Diarra Fall.
6: Baye Cheikh Diarra maa ngi lay nuyu bu baax Fall.
4: Nga ziar baax a baax.
6: Yow def Fall yaram.
4: Di ñaanal Sëñ Mamour Mbacke yàlla yàlla fagam. Jabot bi barki si ñaan suñu tafa mbay sam jàbbaa si suñ tubaa jo si ko ñaan bu baax
6: Baye Cheikh Diarra sa téléphone bay dégguñu ko doo wax bu baax xaaral am da nga koy am mbarax naan
4: waaw ma moo na ma ne dafa bi li ma la leer
6: ah ñun néeru leeritu ñun de yow xam nga yow ñun koy waxaan
4: ñaan suñu tafa mbay sam bu baax si liggéey bu soobee ñaanal
6: léegi Baye Cheikh Diarra
4: ñu ngi leen di ñëwal ziar bu baax a baax
6: Baye Cheikh Diarra bu ko coupé teel noonu rek
4: ah
6: teel noonu bu ko coupé teel noonu ma ne bu ko coupé teel noonu
4: waaw waaw sëñ naa
10: ay cib réew
3: alors yaay dafa wax ne tey mat bu xamoon fa muy mujj bu rombee ab doom da koy sukkal
32: dégg nga wolof njaay di wax ne salaax bukki bët bunt bant lukki bëtam
6: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccoo
3: wolof njaay da ne jaay ne gamb loxo du ko génne
6: yar sa xottiku guddal sa weñ la
3: wolof njaay nee na jënu bunt ña ca mbokk wéeru ñëpp mbokk ñu bëgg borom
11: wolof daa wax ne ku fay say bopp ray say non
12: xolof jaay neena setal guma fekke xam tuyam duma jaaxal
30: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
13: ku bëgg sa borof baax bala nga tambli xosal woon ngi
11: la bar wol namp boy bajant lu ëpp rek ci biiru xaban te ke ndegu borof jaay neena seydu bubu ba fa la neex su misan
30: tak takal mbop baxalutum bana
14: lo de bu na be xeñ buñ ko sulut
12: wala ngay neena luy naaw mo neexa sanni wala ngay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën
6: wa kay ñi ngi koy jéggul xamna dañu ñëwaat légui ci kanam bay cheikh jarafal bëgg na dugg téléphone bi mo am ay mo xawa soufé lol ñu jël keneen mu ne asaman xatut ba bëtt di ci buxante asaman xatut ba bëtt di ci buxante kon ñu mëna jaar ci 33 966 0909 di nuyu seigne mustapha mbacke mu seigne abdullah di nuyu seigne abdullah mbacke mu seigne soyebu di nuyu seigne abom seigne fallu ak doom seigne glass mank ñuy bax di ko ziaré di nuyu serigne mustapha mbay sam conférencier ñom ñep ma leen nuyu ak serigne musso de ñang ak serigne yahya bousa ñep ma leen di nuyu serigne abo bousa serigne normal bousa tamba salam alaykum salam alaykum
15: salam wa rahmatullah
6: ma ngi lay nuyu
15: ngay den na nuyu bi
6: ah serigne mbay ñang
15: waaw
6: dembu de ko bax rek ñu lay laaj
15: serigne khalid
6: waaw nuyu lo ko bax de
15: ah waaw lan ko yag tiare
6: amin barke borom dar mohti
15: ñu yag suñu kanam ñu yag ci gannaaw
6: allahumma amin
15: liggey mi suñu yépp yalla naka yalla may lepp bañu yeggalé ko ñu ko bëgg takk borom daru
6: waaw dama ko won téléphone jottu guma fa dem sama dama ko won téléphone non doon ko siaré
15: waaw man ñi bëgg ci ci gaaw bi la ko sama doom demone siaré diko
6: waaw ko bax
15: mu naan ko bax mu naan ko nuyul ma sa bay lu bari ma ngi koy jël ci radio bi
6: waaw ñaanal mako bax ti barka wajju do maam jëno biray ma
15: yalla no yag deg rek ñu ci yag ko ñaanal
6: amin ya rabbi
15: ak borom daal
6: ci
15: aw ni ko ko wad ne al samaan xatu de moy wax seen sali wu jere la xam ni ndum bis diina jëm suba bu ko woti won ci touba gog yit ñepp koy wuy ay mom dafa waxon ne lu yalla yaatal du ko xatam
6: ci
15: ba tax na mu ne won kep ko xane man nga ko fa nga dekk defé ko boku ma ne wutit la gëna jégué tan di ko fa def demal fo nga defé ko kon xam nga loolu ak yaatu la mu ah ñu ñaan yalla sunu borom ko mu tudd ah tudd ci ay leer sunu borom defal koy xewal ak walim julli yow sun rek ñu yag ko ñaan ak ko borom daru
6: ci
15: yalla na ko borom defal ay at ci kanam lu ko gam te lu ci ñaan

ñulen di jaajeufal ci baye xel gu yeenu koy baye xel ICAP ak mbollem programme yu mom la ñu fi jaalale di ziar serigne mamour mbacke mom cheikh mamadou moussada mi nga xamne ci kattunu yalla mom mo taxawal barab bi mu doon barab bu am solo bu lu ci bari ci askan wek dekk bi ñuko ci waxtane di siar mbollem ñukay jappale ci liggey bi kilifa keur gi cheikh amar mi nga xamne ko boy jorin ji ñu koy siar mbollem personnel bi ñom ñep ñu ngi leen di siar ku ci nekk ñu lay jox sa waccu way di rafetul lool taxaway yi nga xamne taxaw nañu ko ci kenn ku ci nekk di baye xel lool dekk bi way tam di baye xel lool liggey bi dekk bi ñu ci yewoo ñu ngi leen di jaajeufal bu baax bari na ci ñu seen guddé seen bëcc lépp dañ ko jël jox ko dëkk bi ak lépp lu ci aju kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax sa borom defal leen tawfiix ba kenn ku ci nekk li nga bëgg sa borom kattanal la ba nga man ko sortil ciolet

0: xel ci dëkk bi defal, ndax dëkk bi wax dëgg fa yàlla day nu ne war na koo mën a mel. Loolu saa buñ toogee fi ñu ngi koy fàttali mbokk yi. Te loolu nag doonul loo xam ne li ñuy wax baguette magique, jël yenn yat woo xam ne da nga ko cay dóor rek mu soppeeku mel na nga bëgg. Déedéet loolu faw ñun ñu dugal ci sunu loxo. Xëy na gis-gisee nag mën na caa woroo lool kenn ku ci nekk ni kii la. Waaye la ca jiitu moom nañ jàpp ñun ñëpp rek, kenn ku ci nekk rek jàpp ne ci yow lay tàmbalee rek. Waaye nag cëroo bi ñu ko war a cëroo, ku ci nekk am ci ab wàll woo xam ne war nga ko caa taxawee, cër yi dafa ëppante. Cër yi dafa ëppante. Mel na mbokk keroog si sunu jotaay bu mujj yaakaaraan wax na ko fi. Nguur gi léeg-léeg ñu bari dafay mel ne dañ koy fàtte, waaye fàttewunu ko. Saa su ne ñu koy fàttali. Wax naa ko fii bi ñu toll ci wàllu recensement, mooy bi ñuy woññi askan wi. Fii lañ doon toog di soññi askan wi ngir ñu nangu ku leen bind. Ndax dafa nekkoon aw lay woo xam ne nguur lu ci bëree bëri dafa jaraan laxasoo ngir mën a layal askan wi yi mu ko war a defal te defu ko. Te loolu itam muy dëgg itam nag. Te loolu ñu leen doon wax itam loolu mooy liy dëgg. Nguur ci li muy liggéeyee woññi googu da caa am solo. Ndax ni yëf yi di doxe mooy gën a bëri gën a yay. Loolu moo nekk ci këyit yi. Gën a bëri gën a yay. Ñi nekk fukk li ñuy soxla bokkut ak ñi nekk benn wala ñaar. Li ngay defal ñi nekk fukk mooy ëpp li ngay defal kenn. Nguur noonu lay doxe, loolay dëgg. Moo tax taam jamono yuñ daan def recensement, nga dem ci kër fekk fa fanweer ñu ne la benn fi nekk wala ñaar. Buñ demee ba ca cëru ba lañ war a tibal fanweer cërub ñaar lañ lay jox, ndax yow yaa ne ñaara fa nekk. Su ko defee ñaar yow buñ la ko tibalee nag yaag ñeneen ña ngeen limun ñëpp yéen a koy bokk ndax seen yëf la. Bu ñu koy joxe duñ ne ñaar ñoo ko moom, waaye dañ naan yéen rek lañuy wax yéen. Yéen googee nag ña ñoo ñëwoon ak ña ñoo ñëwul ñëpp ci bokk. Looluy dëgg. Nguur noonu lay doxee. Moo tax bi ñu mujjee wàññi ñu daal defu seenu xayma ne day ñun département bu mbàkki buñ dee wàññi par département ci réew mi ñun ñoo ci ëpp mbooloo. Loolu kenn sosu ko ñun ñu waxuñu ko. Ñoom ñoo wàññi seenu wàññi ñoo ko wax seen ay këyit. Naam sax bëri na ci ñun ñu jàpp ne dëgg-dëgg li ñu limal ba léegi am na lu des. Am na ñoo xam ne ba léegi kenn wàññi wu leen, kon ñu jàpp ne sax ëpp na loola kon. Ñu jàpp ne ëpp na loola, waaye ak lu mën a doon ëpp na ko ëpp ko nañ sukkandiku ñoom ci leen bind rek. Ndax dëgg-dëgg itam bañ ñu wàññee lii ñu war a defal dëgg-dëgg ndax ñu ñu koy defal. Man de déedéet laay wax. Man de wax dëgg fa yàlla déedéet laay wax. Lu ñu bëree di wax nag man moom duma ko faral di wax moom. Defuñu fi dara déedéet. Déedéet nguur gu fi jaar def nga fi dara. Nguur gu fi jaar def nga fi dara. Waaye kay dañ naan dëgg-dëgg ndax li nga fi def méngoon dëgg-dëgg ak li nga fi waroon a def. Loolu kay mooy wax ji. Waaye léeg-léeg da nga dégg ku xër, ku xër koo xam ne da daan ñu bañ fa nekk ba léegi defuñu fi dara. Déedéet nguur gu fi nekk, ku fi nekk mooy gii fi nekk ak yëkko jiitoo, yëkko jiitoo, yëkko jiitoowaat ak yépp, ku ci nekk am nga loo fi def. Waaye kay wax ci dëgg-dëgg mooy li nga fi war a def dëgg-dëgg li méngoog dëkk bi nga war ko fay def. Boo ko doon gam-gam léegi li nga fi def ndax moom méngoo nanu. Loolu kay mooy wax ji. Man damay jàpp ne waroo lool lay def. Li ñu fi def day waroo lool ak li ñu fi war a def. Ndax dëkk bi ab dayoom lii ñu koy cëral. Man jàpp naa ne lu ñu cëral Dakar war na ko koo cëral. Bu dee ci mbooloo la ñuy sukkandiku, mbooloo mi fi la ëppee. Bu ñuy wax département bu mbàkki xam ngeen ne dëkk bu mag bii di Touba moo tax. Bu ñuy wax mbooloo mu nekk ci biir diwaan bi ci gox bi Touba moo tax. Ba ci chef lieu de région bi di Diourbel ci boppam boo ko boolee mbàkke Touba moo leen ëpp. Loolu dëgg. Kon nag cër bi ñu war a jox Touba dañ ko koo war a mën a bàyyi waatal xel bu baax a baax a baax. Loolu nag jàpp naa ni ñi yore sun ay kàddu am nañ ci cër, am nañ ci responsabilité. Am nañ ci responsabilité. Saa bu wote jotee ñu war a dem ca pénc ma ñu tànn mbooloo ne yéen kat yéen yéen a ñuy demal. Yéen a ñuy demal. Waaye malheureusement ñi ñuy demal daanaka buñ demee dañ ñuy xaw fàtte ñun. dañ ñuy xaw faté lu neew yenn saay rek ngay dégg ku wax jëme ci sun ay yitté la ci ëpp ci seen bop ak seen ay leader nañ koy waxal muy ñi fi nek muy ñiñ fi wootu ñeleen fi jitu won danaka non lay démé wax leen lu ci soppeku ci député yi nga xamé ñun mom lañ yoni ci pencum daw réew mu lu ci soppeku man gisumako mburu faf ka farin ñi fi nek ñi fi joggé ñi fi jitu won kan mo ci def deug deug lo xamné da nga nan ki kat dekk bi rek la do xéxal waxuma wax mu suñu xéxal dekk bi dé lég lég nga deug ñu ca joom ñu ca recc man joom té la koy jappé ñoom té la koy jappé ndax bu fekkenté ni ci caméra yi dafa tak nga nek ci penki ma xeyna caméra yi tak na ñaari baat ñetti baat nga wu xax ko tuddu ci Touba la ca dess lepp ya nga ci parti sub leader té ni mu mel ni non la melo yi jitu soppé ko amu ci soppé ko amu ci ñun ño amul sansu mana tan deug deug kan mo ñuy téwal ci penki ma di ñu joyal suñu yitté ñaat yoon la fi wax yi nga xamné Serigne Abdoulaye te 1980 bindo ndab lettre yobulon ko procureurum ndiarim sakku won ci yi mu xam buguñu ko gis ci dekk bi diko téré yi nga xam buguñu ko gis ci dekk bi diko téré mu dem procureur waxtaan ci ak mom yobul ko bata xalba mu nangul ko ko ñu taxaw ci muy ay yi nga xam mom lañu ay tay ci dekk bi di leg leg ñu jëm ci baramu tuuma ñi di tak reene ne ñom kan ñoo defu seen liggéey aha kay def nañ seen liggéey de def nañ seen liggéey de ñun ñoo déssé ay djégu yo xamné war nañ ko ci dox ngir ñom ñu yombalal leen ko ñu mëna def seen liggéey namu waré ñom ci ay texte la ñuy doxé ci ay texte la ñuy doxé bu ñu bëggé tak deri lañ ci wara def ñu do ko ci def dañuy fexé mu nekkul loi waye téré yi nekkul loi réew mi nekkul loi réew mi am masla la bu réew mi di masla dëkk bi nimu koy masla ci yenen yu bari yo xamné dang ko gis yenen dëkk taro ko gis fi auto bi daw amo keet masla dëkk bi tax gaw masla dëkk bi kon yoyu dañ ci wara mëna jop tay ñi nga xam ñom ñoñu téwal ci penc mu li war nañ ko mëna def projet de loi yobbu ga ca pencum ndaw rew ma ne Touba kat yi ñu fay téré dañu bëgg mu dugg ci loi rew mi mu dugg ci loi rew mi kenn dootu ko umplé ku dugg ci dëkk bi xamné li kat dañ ko fay téré boko fi déré boko fi défé day melni ñu mengalé ko ak moy ka nga xamné da fa dakkan dañ koy téré ke jëfëndiko ñol di dorok dañ koy téré yoy rew mi da koy téré parce que loi la dañ ko yobbu ci pencum ndaw rew ma woté ko yi ñuy téré nak buñu ko defonu liste noné ñuko yobbon ci procureur ci ay jamonom xeyna jamono tollon na fa waye jamono légui dafa am numu doxé dafa am numu doxé da am numu teddo ta japp na né projet de loi buñu mel kenn du ko yobbu pencum ndaw rew ma gis ben député bo xamné xeyna dang ko contre gisumako wa ñort na ko bok ñort rafet la ci am né buñu ko yobbon te pencum kenn duko gantal ne li kat lolou mom duñ ko nang ne li ni teru ci dekk bi nam nek gul ci kee waye ñu ci bari ñi ngi jema samonté ak mom waye samonté ga lay rek rek ba ca dess nak moy tak deer yi ko wara sam deug deug nan ca wara demé duñ ko nomé demé masla rek lañ ci man kon ngal la way suñu député yi nga xamné ñom ño fi nek li def leen ko yitté défar leen projet de loi li ñuy téré ci dekk bi ngeen fexé mu jall ci assemblée nationale ñu voté ko mu nek ci loi réew mi muy nguur gi ñëwaat gu ñëwaat képp ku dik fekk ko fi nga xamné li dañ nan ab loi la Touba dañ fay bañ nangam mu bañ yamati ci lami yi nek ci kayiti réew mi day fi buñ dé waxtaan rek tay jakkalo ci yey gëtt di xolante tay waxtaan deug deug ak masla dong la ak masla rek la ak masla momo ci am waw ak masla mo ci am motax ñaare ko gis ñu japp ko ci yobbu ko ci police wala dara du dara ko du xaw mu ju fenn ndax taxi mo leen mayul ñu soral ci kenn kon ngalaway fexeleen mu jëm dekk bi ñun ñokoy doxal likoy doxal ak jubante gu ci ñun la kenn ku ci nek la nga ci wara def def ko ca kenn lañuy organiser wu kenn lañuy organiser wu tagetu ndaw ñi tay ji ay centre de formation yu bëre bëre bëre warona am ci dekk bi waye instant bi setan ñi ci rëcc ko neew di ami métier sé lijeenti bop la yow dal ya gis grand ba nek ci xogn ba xeyna menuisier la wala am ahmadou khadim jo ak tailleur la nga gis ko ne ko mané dama bëgg jang métier mu yaatal la nga dugg fi way bu dul lool do am ben sens pour jang ben métier heure bi waron na fekk centre de formation yi ne fi xass daara yu ñu lim ci dëkk bi mu bari lool waron nañ ci bokkale ay métier yo xamné tay xalé bi bu jangé ba wacc ci daara yi dem ci atelier ba wala bu dul ci bis yu jang yi bis yi ñi bër mu dem ci atelier ba bu yagge dana fa former ci way ñu bëre bëre tay ji galankor la ci ñom ko ci def lo dara mënuko ndax xamuko janguko am nañu ko tambali fi mu toll ni mu doon lu rafet am nañu ko tambali de amna daara yo xamne jamono ji ñafay jange buñu noppé ñi ngi ci yeneeni métier di ca nafar di ca janganto bu yagge ñu for dara waye yef yi war na mëna gëna yaatu lool dëkk bi gox bo dem war na am centre de formation bo xam dañ fay spécialiser ci nangam nga ah tay de bo bëgge menuiserie day demal bëraf sangam fofu amna centre bu mak bu fa nekk bo dem nañ la ko jangal bo bëgge mécanique amna centre bu mak bu nekk bëraf sangam bo bëgge lenen lo bëgg ñu la amna centre bu mak bu dem feul waye malheureusement da no baye kenn ku ci nek rek yow dal ya xol noko sentire rek bo xey dal yow mom ba yew ba selmu jeufandiko sa kaasu kafe genn atia yaay li jëndi sa bop rek noko mané ba teeri jotar nga teeri wat organisation zéro ndax dekk bi mëna doxé nonu kon mbokk yi dekk bi nan ko waxtane wat ñi ñu jité ñu denk leen kaddu gi momuñu ko dañ leen ko denk ndax dekk bi amna borom amna kaddu waye borom kaddu gi munta nek fep dafa am ño xam da leen jital jox leen ne leen doxal leen ngalla way jappale leen ko ci liggey bi mom day bu sañoon ñepp nek ci jam ñepp nek ci tawfiix dekk bi mel nam wara mel ndax lool rek kay yitem waye malheureusement leg leg ñakoy jappale galankor gi falay nek ñu ci bari buñu lijeenté seen bop li ci dess seen yoon neeku ci buñu lijeenté seen bop li ci dess seen yoon neeku ci kon nañu bayyi waat xel bu baax dekk bi nañu bayyi waat xel bu baax ñi ci dekk bi ñi massaw wat ñi nga xamne ñi ngi ci jafé jafé ci walu ndox mi xeyna metti na waye yalla baxna yalla nu yalla defal xewal rek ba ay jamono dik mu nek netali ci jul gis nañu ne canal yi nga xam mo nek ci ñaari pëne wax deug fa yalla de buñ de wax rek na ndox ma daan yagg ci canal yi fofu ci mbedd nga bo jaaré da ngay xol ba fa sa bëtt yam wax deug yalla de man day sétlu na ci ak wañé ak tan bu baax waye nak fa ndox ma jëm ci kaw fofu gisuma ko motax mu ma ca sédé waye fi may faral di romb dal ci ñaari pëne gi nam ben mbedd bi auto yi ba legi ñu koy bayyi waye nan ndox ma daan fessé nga xamné da ngay xol bu fa sa bëtt yam samay soté ko ji nga gëtt ndox ma nekk fa wax deug fa yalla day loolu mom wañé ku non lool to ku fay jaar itam war nga sétlu lool ndax ndox mi nak da dugg ci cambay tok fo wala da am fenen fu mu jëm mom wax yalla dama ko gis motax mu ma ca wax fi ma mëna fu ma gis rek fofu lay mëna yamagul waye téréwul ba legi ni am na ñuy dund ay jafé jafé bay tala jeng mang koy nuyu sank rek ñi ngi dajé ndaysan mu may wax xibar bu tiss muy xalé bu gor bobé néna fan wéré at ak ben wala ñaar yoy la ma wax doomu nijaayam la wala jarbatam moy ki pompe ba fat fan ye ci ginnaw ndaysan li yalla dogal rek néna mom danaka ndox mi na dañ ko dund non mo marché la nek waye pompe mom danaka daawu ca nek waye kéro dal bimu tawé ba paré rek mu jog né da koy tal alako pompe ba xëcc fatko moy li yalla dogal rek ndaysan baye taala jeng di sunu wolere nekkon ci marché occas ni koy siarat bu baax sank lañ dajé ci ancien garage mu dimako wax ndaysan moy koku fatone ci ndokh mi ñu ko koy jaal diko massaw di massaw mbollem ñi nga xamné jamono ji ñi ngi dund ay jafé jafé du ndokh mi rek du ndoxum taw mi rek ndoxum naan mi amna ño xamné ba légui itam ñi ngi ci dund jafé jafé yu metti xeyna dañu dem ba seen galu muñ fess rek ñu ñak pexé wax na no wax mënutu no wax ñu tok nopi xeyna waye dal ba légui nañ japp né amna ñu am jafé jafé ba légui fele ci talé bu bés itam ay quartier ngagn fall bo fa xalé yi goré doon wuti pexé fofu itam dama xamul ba xam dañu sonu bayyi wala dé way dal pax ma ba légui ma nga fa ndox ma né xew ci biir waaw loolu na xamono ndox ma len téy wala dét ay dal ciow mum amon na ci fane doon ngeen dégg Bamba Sar mi ndawal ofor way tam Mirine Diouf mi nga xamné mo jité won ndaw ñoñé ci ku ci né taxaway ba nga xamné amon goko ci waye loolu yépp rek jaaxlé mo koy faral di indi té loolu mu dal xalé yoyé mën na dal ñenen kon li gën rek moy li makoy faral di waxe rek sa suné moy bo yoré mbir ñu ko sékkal dé len waxtaan ak ñom di len wax la xew di len wax la xew waxon nako fi kérok né day réseau jambour nga jël té di ca intervenir té amu autorisation loolu man ko sino mu ko anduma ci dakuruma ci té japp naana du yoon loolu la gëm kon xalé yoyé nga xamné ñom ño def lolé man japp na lañ def teggu ci aw yoon waye teggu ci yoon d'accord na ba pare waye la tax ñu def lolé tam ci ginnaw japp na né ñi nga xamné ñom ño yoré ndox mi yoré réseau bi amna nu ndon taxawé amna nu ndon waxtaan fofu man nañ fa baña egg askan yu yag nañu joy yag nañu jambat le gëna bon moy nga dégg nit nga wara safara mbirum muy joy ay at nga tankam luko nangou ko faalé nangou ko lijeenti waxoko li xew bu yagge dana jëmu wo solution loluy deug teggu ci yoon nak mom teggu ci yoon waye nak lolé likoy fank moy bo yoré mbirum ñepp ngalla way bo ci amé jaf jaf wax leen fo ca tollu de leen wax de leen rendre compte bu boba li ci dess danañ ko mëna lijeenti waye man limay xawa jaaxal moy ñom ñu tok ab diir bu yagg mënu ñoo am ndox ñuy wuti pexé di gas ba daggu tio ndox ma sanni ba mënu tuñu liggéey ndox momé sanni fu neko fu tagon ba ñom mënu tañu ci ñom question la dé bañ gasé ndox momé nga xamné mom mo genn ba mënu tuñu liggéey ndox ma lan mo tax mënu tañu ci ñom luy problème ñom yeur réseau bi xamnañ fu am ndox fu amul ndox xamnañ ko fu am ndox fu amul ndox war nañu mëna xam fepp fu amul ndox ñu dem luñ beutu xol lan moy problème ba fan la ndox ma taggé budé ñom luñ mëna taganti ñu taganti ko buñ ko mënta taganti ñu né ah ay la yewende ndox amna ba yam bëref sangam waye nangam moy suñu galankor bu boba askan seen bop ñom lañ ca mëna japp dañ ko ca mëna japp buñ ko mënta ñu yegg ko kilifa gi solution na am waye bu fekke yow dang ci am jafé waxo ken dara nga tok lijeenti woko sax leg man nako saña wax wala leg bala nga ci ñew dal nit ñi dañuy yuuxu nga xaw ta ñuul tuti ñew taxaw wala wax daat demat fatte wat nga len yoy moy indi yu mel ni kon ngal way bala mo amati fenen ñi yore walu ndox mi wax nako waxat ko li nek ci ndox mi ba ñenn yi mënu ñu ko jot deelen leen ko wax leen leen ne li moy problème bi luñ ca mëna safara ko luñ ca mënta safara ñu wuti solution kon nak lu ñu bokk la te mënu ñu ko seddu kenn ku ci nek da nga ci amu ciir wara taxaw ci walu dekk bi ak lepp lu ci aju ñuy jaajeufal bu baax nak sonajet ndax biñu dog genn magal gi wax deug fa yalla de mbalit mi nima ko don waxe ñun ñepp ko setlo ndo won waye buñu de waxtaan rek wax deug fa yalla de bari na ci ay jall yo xamni jëlé nañ ko fa jéxul nak amna ba légui ay gox yo xamné ba légui jall ya nga waye day man de barab yu beure beure yu may jar nam fu daan gisee yenn jali yu ci beure beure wañe ko do yu ci beure beure jël nañ jali ya en attendant na xeyna mbalem di ñew lola nak jotay la bo xamne kon war nañ ci mëna jogitam ngir gëna xolaat dekk bi yoy yi fi nek kilifa yi kilifa yi nañ ci bayyi xel pompe dekk bi nañ bayyi xel pompe dekk bi ñi ko wara pompe nañ ci bayyi xel budé produit moy problème nañ ci waxtaan ak askanu ñu produit wut lu ko pompe dekk bi ni mel ci yo ni mel ci weñ lolu moy li refléter ci bërepp fajukaay rek demal ci bërepp fajukaay nga xol la fa nek demal ci bërepp fajukaay nga xol la fa nek danaka bo fa dem fa ngay yenn ndax mbolo ma fa nek kon dekk bi nañu ci baye xel dekk bo xamne danaka lu jëm ci askan wek la len di taxaw fo ci tudd rek problème la fo ci tudd problème la ba kagn kon lolu luñu wara mëna baye waat xel la ko xamna inshallah rabbi da nañu ci gëna del ci waat ñi ngi jéggul lu wax ji ñu mako faral di wax da bari lol te amul jëri waye dal japp leen ne yéene la ñuy waxe yéene la ñu am bëgg dekk bi mel nam wara mel ñuy jajeufalat wa Touba ci kanam ci njëmbatum garab mi nga xamne tambali nañu ko ñi ñaan mbokk kenn ku ci nekk re duggal ci loxo ndax garab dafa doon lu am solo kon garab yoy nga xamne kérok ñu koy wax fi ñi nga xamne am nañ ko sam nañu dem ñu jox leen ko ñu def ko ci buntu kër yi ndax lu dekk bi gëna natiki garab peex mi di gëna ñew taytam mu gëna doonuk tawfiix ci askan mi ndax yalla nit ñu bindé ñun doom adam ak garab suñu dund dafa and ndax ñun li ñuy noy diko génné garab lool la soxla pour dund garab peex mom ngel lool muy génné mom ñun suñu walu bop suñu dund lool lañ soxla ñun kon nak loolu ñun lu ñu gëna bëri mu gëna baax ci garab yi lu ñu gëna bëri mu gëna baax ci ñun kon nak lolou nanu ci baye war xel bu baakha baax gëna taxawat ci dekk bi ak lepp lu aduna ci dekk bi ci gataay yi nga xamne mom lañuy def mbokk kon tay ñu indi ben thème bu jëm na ci walu ko wajaay bi nga xamne kon war nañu ko wajal ndaw ñi gis nañu no reey danaka ci walu ay prévision sentu ëlëk ëlëgu xalé ëlëgu ndaw ñi ëlëgu dekk bi gis nañu ne kër go ci dugg ay njabot ngay fekk ci genn kër bu ñëkk day xeyna gënu na yom ndax da ngay tok ben jamono dégg ñu ne barap sangam day ñang fay daggi pak nga dem bindu ji ñu tek lay condition da ngay indi say bagage légui sangam wala nga fay nangam xaar ba nangam lool da nañ ko gis waye mbokk yi ndax bayyi nañu xel fek fukki at ci karam ñu fi yalla baye fek fukki at ak juroom ñaar fukki at nanga ba ñeen fukki at ak ñam fi fek ndax ñi ngi leen di baye xel ñoñe buñu dikke seen ay dekk way fan lañ wara dekk ndax baye nañ leen xel ay réserve yo xamne tay ji ñi ñew ci karam tout tank yi nekk fi buñu bëgge dekk way da nañ ko mëna am ndax loolu ñi ngi ci baye xel ndax suraale nañu ko lolu nanu ci waxtaan nan lañ mëna def bañ jabot gi ñu waajal leen ñoom itam ñu baña am ay jafé jafé bis buñu démé ba soxla ji dëkk way bis buñu démé ba soxla ji dëkk way jamono ji rek tambali na té ñu bëré sama classe gi rek da leena té lool sama jëm na taxul may wax waye ndax deug deug avenir deuk bi relève deuk bi sourale nan lu len ci walab ay deuk way ndax njabot yi niñu deuk yi ni muntawey da ngay fekk keur ay ñetti borom keur ñenti borom keur ba juroomi borom keur leg legi nga dem ba ci fek ñaar fukki at xala ya fa won ay mukallaf lañu doon wara doon ñu wara samp keur ndax nona man nañ ko wey du ko dëkk ci genn kër goga ndax waajal nañu leen fenen fo xamne tay bu boba da nañ fa mëna dem ndax ñi ngi ci bayyi xel ndax fagandikul nañ leen barab bo xamne xeyna buñ ci tollé da nañ ko mëna joxe ngir ñi nga xamne xeyna dëkk nañ ci dëkk bi te bëgg ay dëkk way kon mbokk li tay lañ bëgg waxtaan ñu layanté ci biir lu jëm ci walu ko ndoxum tawmek assainissement bobu mom mënuñu ko bayyi ni nuy faral def yenn témi rek buñ tollé ci jamonom dañu tollé ci jamonom kon loolu mom tém la bo ku ci bëgg wax tam man nga ci wax kon dal tay moy fagaliku gi nga xamné kon relève bi ndax fag bayyi nañ leen xel ci walu dekk way loolu kon moy li nuy waxtana tay ci 33 976 0909 0933 976 0909 ikka assalamu alaykum ay
1: keur go romu ñaare da nga fa gis ko xamni day gorgolu ba di jënd ak saretam manam donte day jënd mbam fukk ju neen jënd saretam jëm ak takale kenn ku ko wajal am mo wajal bofu lolou mom mo am tuba mom luñ ci wajal kenn amu fi mom yow mom mo man ñe kenn bi ñepp yam fi di fi am ñepp ñu wax gorgolu suñu bop bam walu ndeku way mo ngi waxe ci tolu ni gis ni man ñi wax ak yow keur la am am mom sa keur bop dekk fa ak samay rek dama demé dem bam yagg am benen pack ci côté daralu baghdad ñaar rek la dekkul na dama dem xatché mu keur bogé ku ne mëna jëlal kenn wajjal mu ko mëna ko wajjal sa bo bu ba lolo fi né nit ñi fi ñu fi dol ni manam doona bi nekk mom manam kenn kep ku ci ligé tay nak amuñu jël lén luñu japp lu gor gor yow xam nga man xamna waaw mu xam nga defé waaw li ci dess moy walu assainissement bi wax dëgg fa yalla man dama daan joggé géré di ñeu juma yi manam bo ñëwé dég Dakar ni wax dëgg fa yalla bo fa jaaré ndox na tay ñow ku fa jaar xam nga ndan ñal daan dem ba takkalu ju ak tokkur ba bo ñëwé ci xuri fu ñu wax barkal ni non la melot bo ñëwé ci tali cheikh basri non la melot légui la fa manki moy tali ba kété mo té gëdë doon aw yoon bu doon loolu mo dama ko daan wax diko ñax diko joy mu ñett ñoon da loolu mo saawara wu na mom waye dëgg bi mom kenn wajjalu ci kenn bay bu ta kenn ku la jëmale ci sa bop wuti bu def dekk way nga jëm ko dal ci bop bu deleen nga jëm ko parce que tay ak kentaluñu loolu nga wax ci groupe député bi non neep non la démé ñun xamuñu fu ñu jëm ndax ñu jakk jëm way comme ab député mëno ko am mëno ko xam yow ñun ci ndip yi xamuñu leen dé la am ci mom keneen non bu ñuy fal ñun xamuñu li ñuy fal dekk bi loolu fi ne duñu gëssu am ñu dekk ci dekk bi ño xam tay dégg na am nañ kaddu man am na ño xam ci ñu man dégg na leen ñuy wax xayna bu ñu ñu xayna mëna baña mel ni ñoña waye ñun bayu ñu leen xel sax dama mëso na la wax na lu reelu xamna ma la ko da nga ré ndax dama ko dund ma parce que dembu dama tok ay ñu naan nañ wo diw muy may suuf yaangi deg bañ waxe ba yeggal naan ma li leen dañu démé ba gis leen mom ci ne ba dem ba yegg ci bayam ñu ko da lo bëgg manam diw may na suuf mu sekk suñu fi dama naan ko top ci yeen ba yegg ni ko li ne ko na lank ndax abdou do nga la bëggol da ngay na bañ yeen wa dëkk te mu ñu la doon dikki de mu jido do djité té wa dëkk bi dañu taxaw gi man fi ma tok fi ci gas dara dégg na wax bi na ci mom té ñoo ñu yoro nañ nañ démat ci bayam ndax bu may yissu koku nak bo bañé sa bop nak bo fi ko wuti ko nan na déllu sa mom man ñi waxan dama togon ni xéran kéf nak mané ko dé ko na la parce que bëgg ñu seen bop assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko tay ñi ngi ci waccay ko ndaw ñi rawati na ci walu ay dëkk way relève fi fek fukiat ak juroom ndax deug fagandiku nañ ay barap yo xamne tay ñu wara sanci kër wara wuti njabot fofé dañ ko manam assalamu alaykum wa ka ñi ziar wa ka jere yow
2: alhamdullilah wax nga tay tem bu am yëri yag na ko wax de tek ñu wër sax nga xamne më wër ko ba maram ñom ñep dañoo kar ko ba la la parce que liñu bañ Touba seen biir jël seen suuf bu njëkkoon te jamono yële at yële jamono Seydou Sall jamono Seydou Abdoulaye dañ daan napp di wote di may ay kër ñaar ju ni ngay joxe man sama kër ci man 10000 francs la ci joxo amatu fi manam dekk bo xamni di jégué na Touba ni ñëppa dekk nat lañ suusa jaay ko def ko ay mur yu mag amna gono yo xamni bi amugo kenn fu dekk te kanam la jëm gis nga futti ya di ngay wax fa dafa xoy juroomi at ci kanam nit ñangi soxla ay kër xalé yaangi mag amuñu ni kër lolu moy lu wër suuf amatu kana xeyna ñu yokku manam keytu Touba wi xawma nak fuñ ko yokki côté buñ ko yokki man xawma côté yi ma xamagul ma xoxam mom dekk yeuf seuf gar nañ Touba mom li jaay nañ ko li ñang ko miré tek di xaar mu gëna xeer li ñanga ci xulo ka xex ki ne ma mom kéré momu mu ne fa sekk pour moy li am ñang jéglo assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf mam goor li xaré de 33 976 0909 pickup radio université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum
3: wa alaykum salam suñu bab
0: mbacké
3: ñu lay nuyu di la ziar
0: wa kay jërëjëf
3: di rafetlu liggéey bu baaxa baax fi di ko la banque Touba Baghdad de nuyu fi li fi ci jotta jaar yépp nuyu wa Baghdad de ak wa Daru Manan bay dal ci ko ci xeyra njabootu baykat samukat ak njabootu bi dëkk ci frontière ak sama mbokk macha Abdoulaye yépp di nuyu Cheikh Abdou Sall mi nga bokkal liggéey bi ak képp kuy liggéey ci radio bi rek wa señ pa bu mel yaangi waxtane walu dekk way fi ci dekk bu sel bi di Touba waye señ pa bo xolé ñu ci bari ci Touba li tax amuñu kër ba jamono saata melni mi ñoko yobbi seen bokk ndax yow da ngay yorono xaar nga manono am ci terrain lu yom 100000 francs 200000 nga manon ko am defo han nga gis ku joge fele nax la ni la kay ma all fi nga ne fa diko korkoral suko soxla nga genn nga demat benen koñ te yow amana bobu manan nga yor 100000 wala 25000 gis ko xamni man la may fen han defal sa key nga tokar yalla doko def deg ñen ñu nan la fi da sori fi doy Touba gi amna ño xam dem nañ ba magat fi may waxe yow seenu jabar keur gën neeku momu ñuko til leen ko yobbe moy deg wax nit ñi ful la nara jaaji Touba nga ni fi da sori len mom señ pap na la ko xamal nit ñi bayiko xel dinañ dem jëmmi jamono jo xam ci di nga gis ko xamni dina yor njabotam ne ci Touba gi di fay lu yaat dem bam ñu yaag amatu lu fay lu yaat ñu genn ko ci mbedd bi lool mom nako kenn ku ne bayyi xel ko xam ci yor nga mo xam 100000 wala 200000 ful la mëna jaay ci santiani demal nga jënd fa am sa keuyit tokar yalla bo amé sa neeg ñax nga def la tokar yalla lool dong la ci xam dafa fi nuñ tayji bo xolé Touba rek ngay gis nit ko xam ci day yor ñett jabar am keur yow bo amé ben soxna kay jëmale di jënd sa keur bop boy tak di tak di nga ko lo xel ma nako no mais Touba ngay gis ko yor ñett jabar am keur bopam
0: yaang may deg
3: te tayji da ngay xol ni tayji señ pap li am Dakar gi nit ñi dañ ko wara bayyi xel
0: yaang may deg
3: ah Dakar gi am ala la won te tayji mi ni li am Touba gi da ngay gis nit ko xam day tabax keuram ñun ñu lay sétan ngay tafu paré ñu ñëw na la alma
0: sidi
3: bu dëkk Touba do nga koy def mais Dakar bi xala do faré bi abou kër kon loolu nako nit ñi bayyi xel
0: sidi ko la ban
3: ñu yor nga fa wala gis mo xani fon lay jaay nga am ma am kay du lér nañu demal nga jëndi tok xaar yalla bo amé sa neegum ñax def fa bo amé sa pant def fa kër sa kërub bop kër bay du kër mag du kër rak du kër xolo day am jaxoso day am
0: sidi ko la ban
3: loolu nako kenn ku ne bayyi xel man ni nga may gis man mata ambilala célibataire la man li jëndina sama kër bop kenn moyuma kër dama jënd wa té limay daan sama dool ci la tabax sama kër bop japp sama mort ndam kër sa kër bop kon ay xel kenn ku ne jëmul su seen yi bop waye nit ñi dañoo bëggul yom dila al kër nga nefa ku la gis yaakar yaak mo nga min koñ ba han té yow amo ñëk go jënd fofu xamal sa bop demal wuti sa kër bop ci santiane bo amé sa 100000 nga jënd tok xaar yaal bo amé sa neegum ñanga def tok xaar yaal han waye nit ci digg dëkk bi ñu all ngay naw téraatu jamm té yow leral yow fi momo
0: sidi ko la ban
3: han su ko defé nga min wa ko ñop nak nga jex tek borom kër ñu dama soxla nga gennat ni ñoo sëna seen bop kër sa kër bop da ngay jëm wut sa yif bop waame sa sakke defa tok xaar yaal han waye xam nga dëkk Touba gi señ bi dem ba Touba to ni señ bi sa way han amo fo dëkk te yow nga gis pakk yu bari ñoo doon kañ may ay sami jëmo fa fuñ wax nga di fi da sori bu yagge yaay gëri story ñep wa amni lo xamni señ bi mënu ko kenn ku ne yaay jëm fi jamono mag ñepp ñaan def daan maye ab espace bu yaat nit ñi ñew di dëkk amu su ci dëkk bi amna ño xamni lepp téré gu la mayon jotto fi do jot fi waaw lolou nit ñi nañ ko bayyi xel baax baax kër sa kër bop nit da ngay bëgg sa yif bop ok liggéey bi rafet na
0: sir xamna degguma waye ñu jubëntu wat thème bi ci ma koy waxe danaka dama ko waxe moy ñi amul kër ni sax bokku nañ ci xeyna waye li tax ñuy gëna wax moy relève bi nga xamné ëlëk xeyna tollu guñ ci wut ko xeyna tollu guñ ci xeyna waye ëlëk ndax waajal nañ leen ay barap yo xamné tay buñu ko soxla dinañ ko mëna ami tém bi kon fofa la ci yi nga xamné kon tay ay tout tank lañ ñi ngi ci seen ay kër yo xamné bo démé ay famille yu bari nga fa fekk ci biir kër ga waye xalé ya fa tay seenu mag ëlëk ndax bay nañ leen xel ci relève bobé buñ bëggé dekk way fuñ koy mëna amé ji ndax légui nga dégg ñu né amna mairie bo xamné dañu nekk def ay délibération di jox ay kër ndax fi tay ji fofa buñu ko soxla ci ay jamono tan nañ ko mëna am loolu kon moy waxtaan na ikam assalamu alaykum
4: assalamu alaykum rahmatullah
0: wa kay ñi ziar ba
4: sun papa ñu ñaan faane
0: ñi sant kay
4: ñu yalla defal jamm xewal
0: yalla yof
4: ci lepp ci bari ci sun tuba manam dawi de mom wajul leen ndax sa wajul leen ah boko lay set xol ko sarri xarit boko sunu man ñent gone ci wala juro ci du ñi mu di nekk ci fakk doxal ci dekk bi subateel ga dong rom point bo dem ay gone nga ko di yaxam ci mu ñu xam lay dong dem ak jima ji
0: ñu ñaw ci dekk
4: ay gone nga nekk ci pinch
0: tay ci dekk way lay gëna
4: ci fukal ci def ñu bañ jotté ñu dem ci kër sëriñ ay bu reë def dañ ko sëriñ sëriñ ci réx ci difu ñu fa dara
0: xamna
4: dañu am wajur fakk ñu fo wala ñu
0: nañ ci nañ ko orienté wa ci dekk way yi
4: ñu ci bari bari jikko yu yaqul wajul leen de bu dé affaire dekk way wajul leen ñu leen wajul mo ñu dekk ci and ba wa ñoo ñoo wajul seen do bu ñëk bo gëssé do mag ñi daan jël seen ko di ko yobbu ci all ba moy wa ñu yobbu leen xol kom seen sañu défar leen ñi ñu tégg leen ci all ba waye dëkk taax yi manam man ak ñëpp ci yeen ku ci xey ku ne
0: wa xam na
4: légui bu daan
0: yaa ngi
4: yow gonu mu dulli def yépp waye légui gonu réñ yow bo
0: wa xam na ñu jéggulu mbokk yi ngeen jéggal ma rek ñu orienté wa ci thème bi li ñuy waxtane du prise en charge xalé yi waye ci seen waccay ci ëlëk dekk way yi buñu ko soxla ndax fagandiko nanu ko bu fekke defuñu ko lan lañ japp ne loolu mën nañ ko def solution ngir ëlëk ñu mën ko matalé kon loolu moy waxtaan wi ñu bañe dikkat ci yenen thème yi mu gëna yaatu loolu bu alarba inshallah kenn ku ci ne fo bëgg addo da nga ci mëna addu fofu waye nanu yam ci thème bi rek su ko defé ñu laayante ci biir assalamu alaykum
1: wa alaykum
0: assalam wa kay ñu ngi ziar bu baax
1: I am a friend of the world. Walde kay ndax am ci ñoo xamni bu ñu mayé terre yi wala ñu jay ay ci soof ñu mëna jënd ñu ko jënd waye la tay ndaw wala seen jarbaat am na ci nekk ñoo gi nak wala bo am doole la ah do ko man ci dara am ni man mi nga xamni bari kër nga dëkk sax parce que ñoo ko jëf xaw nga ci tere do mëna waye seen jëf ci sa dara do wala ku neeng bu ko jël kër bi day yitti waye am ci ñoo xamni borom doole mo ñu ko def baax boy da sin tay ñoo xamne yeen taw bu di nang ko jëw ci wañ lu melni la do sil ndax mom wi som dafa diggul sax Touba ndax pour ñoo wajal xalé yu baax ba tool dupp kay yoy ndax dañuy ko xamne liggéey am xaal bu am lepp waye parce dupp kay mom fa am leneen do do neex waye borom dooy dal mo digg yalla ñom ñu dafa seen ngeen tool dupp kay atron yam ñu ko def waye ñun ñi ñom ñoko mo am ba yeen nañ ko nak ay amul doole ci di yalla yeen nañu way amuñu doole ndax bo gisante ak pass bu doon jaay fi 200 ci pour nga bëna xop bi 200 ci jik loko mëna am wala ñu seen téra bo xamni ñi seen tejjabaté mu mëna ko jël loko mëna am ndax do nak nga ñew doole wa ñi parti lu gis na ño xamni ñi waye seen dama ci wal du kay do ko ëllati bu ngi jëgé ñu amay du kay li nga xam ñoo nak ñoo wara jappalé ñi ñi xamni ñoo ñew doole ba ngay dëkk lo wax mo leer nga dafa am dafa ñew doole mé bokku lon dag ke du ko jaati nga jaay ko lo xamne man dama ci def bu ñu jabatu na ba ah téré bari ñu fi wax ni dina bu ci am di jëm bitu nga fa nek ci ay dëkkër yo xamne patron yi ko jëm borom ci ñu ko jëm dañ ko seen jabat bari na gis na ko ma may jéggul baax nak may
0: dina
1: yépp tém lool
0: yéré yu señ yalla ba dara ñass ñu sann ko gërëm ko 33 976 09 09 ñu jabat gi wajal len ngir ëlëk ku ci bëgg de kuway nga man ko am lolé kon moy li ni waxtaan ndax lool wajal nañu ko féké amatu nam ci safara ci ngir ñu man ko jappanal assalamu alaykum sibila
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
5: ba
0: ka señ
5: amadou bala mal ci yëne
0: wa kay bismillah
5: ni rawel bu baa ñu sombi ñu mel téléphone bi mom da téléphone rek ku gën lool kon mom nit bu ji dé wax mom day leer day xamné bu ngi wax yow mais bu dé bi mom sa wax ji mo suufé lool ba léré da ngay wax nit sax lu xamné ya nga wax ak mom légui manam tém bi nga andi tay nak ko tém bo xamné dañ ci tém bu baax la ndax doomi adam bu féké da ngay dund da nga wara xalaat lu ñew ëlëk lan nga koy mo xam dang koy fekke mo xam do ko fekke lolou moy programme bi nga xamanteni aljina non la wara doxé lolou nak buñ ko xolé ci dëkk bi ñi nga xamanteni ñoo ci jitt woon bay woon nañ ko xel lol ndax Touba mayes na fe joy lu ne bam def der bi jup mom amna ci lol ay 30 yu bax amna ci ay réserve amna ci té jamono yang ko doon def ñi doon dag ay réserve yi amon nañ ci soxla dañ ko fay bay won ngir seen jabot wala ngir ëlëk dëkk bi bu soxla lu melni ay xora wala ay ci ñeñu déme non yo xamné population bu ñoko bok té nak bu fekké ci walu suñu jabotu bop yi nit nan ngay wajalé sa jabot ngir ba ëlëk bu ñëwé du toll loolu li nga wax lu am solo la mu ci dëkk way muy tamit ci walum koom da nit ci am keer baxna waye am lo dulle tamit baxna bo amé keer te amo lo dulle man nga jaay keer ga tax ngir lo dulle waye bo amé lo dulle tamit te amo keer man nga di lo am faye ko lu yall ba doto tal li ngay dunde ko nak ñaar yépp ño bax mu melni nan lañu def am ñaar yépp nak man lima ci gis moy premièrement njabot li nek moy mu deugul ay wajuram su fekke ne sa wajur da nek ko am xaar bu baax dina ci ndax njabot legui kenn umpele wut de amatuñ legui ay tool yi ñuy bay amatuñ ay nag yi ñu sam ñun ñep ci ay liggey biir dekk lañ fi nekké xon nak bu fekke njabot gi tamit da nga am sa wajur wo xamanteni da am programme mu tek la ci nga faste jom donte jambar waye njabot degi li ci gëna bari ci lima ci gis lañu fagul seen bop mo leen ginal fouf la leen seen wajur fagul ken xamul nak lay xew ëlëk waye sa wajur ñu la fi jëk xam li xew bu fago dara ba tek ko ci sa loxo li gën mo yow mi nga xamanteni yow yaay njabot nga jël loolu agalé ko fo xamé wajur tax ñu ko xowona agalé lol dina tax bo magge di nga mëna yor sa bop noppal sa wajur wa ci fekke ne dañu yor suñu njabot tamit am njabot gi rek commencé bayeku la nga doon def ko fi ñew doto ko def nga am na njabot rek bayeku na lol tamit santu mako ben wajur kenn ko ne lila war moy nga japp ne ya wara bo yor sa morom bu re waj na japp ne mo wara yor njabot bi ba kera njabot gi man waye bu njabot gi tamit mané mu japp du mo wara yori wajur bi ba kera dootu gis wajuram ndax kenn ko ne xamné digënti wajur ak njabot mom wajur woné mom am nga yéné bayyi fess njabot da mu jëssa borom lool nak man limay wo moy ñi nga xamné ci xalé yi dégg digël wajur yi tamit ñu yërel seen njabot té té jëm leena o yoonu baax ko ci gis mu yor xaalif bo xamanteni ci sax amo fu ko jëlé bul top ne xay xaas bi rek ne ko li fu joge ba mu waxala ay koni soy leer ndax kat gis say dom mu yor alal neex na lol waye fu ko jele ndax fala ko wara jele bu ko am tim koy def ndax fofu la ko wara def lol tamit lu jara baye xel la kon ma yemal ko sama ka di jere
0: jef ñu sandu galu ba 30 Amadou Ba 33 976 0909 pick up radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
6: alaykum
0: salam ci mohammed
6: yalla yarba
0: ni yarba
6: no ni yarba mbay
0: yere je fam
6: di len ma taw ciono ay di len ñaanal jam di ko ñaanal dal bi ci ba yeb
0: yaayef
6: di jaar ci amadou bo mo ñu top ci ginaaw baye ma xeer indi nga tem bu am solo waye bu yaatu lol nak bo xamne japp na ni nit ñi sax defet defenañ la deg te ni ëpp ci ñuma deg ñi addu ci da naka dañoo wax ci niñ dëkke lool ñi donc te baye gu ñu xel manam système de planification yi nga xamne leg leg mom la jamono di laaj ndax buñ ko dé chamber rek ci dëkk bi liñ jota dëkke bi mu toll ni buñ ko naté rek xayma ko ci ñeen fu kër ci ginaaw jurom fu kër ci ginaaw xayma ko ci timirat ci ginaaw ba ci bañ ko santeek legi buñ ko xayma ni fi dëkk bi yoko ak niñ ko dëkke yenn barab yenn jafé jafé yi ñu amé ak yenn aajo yi ñu amé té ba légui mënagula tax musafarawu té ku ne xam na ni soosi mom yok du tawé ko mom ni mu toll rek non lay toll té ñun ñëpp xam nañ ni Touba 1927 di Cheikhouna Ahmadou Khadim di ñibi ci ci dëkkam bi tedd draayam bi ak tay ji wuté na lool waye kenn rëré wu ndir ni itam Touba l'an 2000 ak Touba l'an 2026 wuté na lool xayma bu jigé bobu moy gëna neexal japp ci nit ñi lé nak ñu wara ci mëna xalaaté Touba 2050 num wara démé yalla nañ ko bokku fekk Touba 2070 yalla nañ ko bokku fekke nan lay démé ba Touba 2100 ganaw xam nañ ni suusu du yokku té askan wi ni ni yokko kenn mënu ko xayma buñu xolé nak sukkandiko nak ci dëkk bi niñ ko jotta dëkke nga xamné ak foré la wor sëriñ bi gor ko ko njabotam ñu dëkke ko muy dox di mag liñu jotta dëkke téméré at yi ñeen fukk yi mo amna ay jafé jafé mom yu leer ñepp diko gis jafé jafé yoy nan lañuy def ba Touba gi yokku mom jafé jafé yi Touba sanc bu ñëkk du leen ko wal ci misal da ngay dégg ñu bari ñu naan barab yi ñi dag carte santane yi comme lélé nga dégg itam niñ ko waxe ci nawet bi ni ba bu ñenn carte yi ta rawati na liwer marte bi waye nañu jaay seeni kër dem jindi fenen fenen fofu ñu jënd suuf dongal ni suuf bu fekke wajaluñ ko fofu ñu bëgg nit ñi jëm bu dé wajaluñ ko comme niñ warona wajalé fi ñu jotta dëkk ba ndox mi am indi ñi jafé jafé mo xam bi bal la mo xam bi wacc newet la bu fekke wajaluñ fofu nit ñi jëm bis buñu démé ba yagg fa ba fofu fat terrasse yu bari tali yu bari li dal Touba bu ñëkk ga moy dali quartier yoy ak fu fi mëna fété nak mo xam ci penku mo xam gannar mo xam ci chamagn mo xam ci saw lolo nak bayma xeer dañ koy wara gatandu li tax nak ñu man ko gatandu amna ay riiw yo xamni fañu jaar ba yalla dimbali won leen ñu mucc ci yenn yi non Touba ganaw dekk bi ci foncé la war nañ fa mëna jaar ngir ëlëk ñu mussel ñi ñew suñu ginaaw ci xataay ndax deug la yenn riiw yi dañu tabax à l'auteur ndax bu ñëkk li ñom maam xamoon moy dekk bi sakket rak dem ba ñu dëkk ci pante dem ba légui ñu dëkk ci terrasse dem nañ ba légui ñu ngi tabax ay R plus 5 ci dëkk bi dañu yegg fo xamé dañu soxla R plus 10 R plus 30 mën nañu dem ba yegg ci R plus 100 ndax grâce yi amna ci yo xamé ni dañu romb sax ñatti mairie étage da naka bay dugg ci biir mairie ci asamal lool lepp réew yi ci yegg la leen dal moy ñakkon planification bu baax ndax ganaw dëkk bi légui ville urbaine la mën nañu wax ni métropole la dañuy dem ba day yegg ci gigapole comme tay ji ñu naan Touba 1,500,000 1,800,000 2,000,000 comme ni nga déparé rek bi ñuy mujjé wañi ñun comme bëgguñu ko wañi suñu njaboot ñoo lank dem nañ ba sax duñ jubboo sax ci limbi fi nekk ñun ñi ñu doon wañi ñuy baña joxe suñu limu njaboot buñ ñu waxé nañu 1,000,000 ngeen ñun ñoy wulbati ko ak dédét yéene ngi ñuy xayma ci 1,000,000 te ñun ëpp nañ 1,000,000 te bañ ñëwee dañu wàññ ñun ñoo lanko léegi nag bu ñu jugee ci 1,000,000 nangam dem ci 2,000,000 fii ak 20 ans nga wara dem ci 4 millions wala 5 millions ni dëkk bi yoko fi ak ñaar ci yat da lañ tolli lolu bu boba nak bu fekke li waron ci wajal barab yoy ñu wara dëkke ci aménager ko ci fexé ko viabiliser viabiliser moy fexé bala ñoy dagg fenn sukkandiku nak ci liñ jottu dund ci bi Touba Mosquée Diar ni viabiliser boy fexé bala ñuy wajal dagg fenn ak lu yakamti yakam lu soxna ci yakamti yakamti yakamti ñu fexé ko viabiliser fexé ko terrasser woutal ko ay yoon woutal ko assainissement fexé ko bon yi fu ñuy jaar pour genn fexé fa ndoxum naan mi jaar fexé fa duggal courant te jimo soppi wat ni ñi daggé xey rek masalé borné dagg ci jëlëk bu jox nit ñi bu neew ci doole ci dëkke ba noppi nga kepputalé ko borom alal yi ñi ñew jëndul loolu mom wor la ñu jëm ko moytu te xamni nak li tam bi nga tax nga tek ni jamono bu ne day gën tayam tay juné day gëna doon farata te luñ ci wara taxaw tay te defunu ko bu suba safara sa da fay gëna metti te da fay gëna ser comme niko Cheikh Amar diko farak di waxé ay at te ba légui taxu nit ñi mën ko dégg liñu wara safara tay ba sa buñ ko xaré suba day gëna jafé gëna ser gëna metti itam ci askan wi ak ñu ko wara doxal ci ko askan ñu bayilo xel nak graw yi ñuy wax nak deug la Touba ci bop way titre foncier la nenañ keur la yi ñuy wax nak borom keur gi la war ndax nun dañ koy sax borom keur gi wala nun dañ xaar yi ñuy wax état defal nuko wala ndax nun ñoko wara defal suñu bop loolu itam ab laaj lay doon bo xamni sa boko sampé ci bench bi itam bayu xeer am tontom da fay jafé kon Touba paradoxe yi da fay bari li tax yi yep mëna safaraw faaw ñu tikku ci pinch wut kurel ku dajale ay borom xam xam question yi nga xamantene say question primordial la yo xamne luñ ci sagane bo legge mu sonal ñu ñu dëkke diko waxtane yalla mën nañu sutural ba ñu mën ci am ay safara ndax ay safara mënu ci ñak ndax ni borom dëkk bi ñaan suñu borom la ngox ko ba nopp fala bu de dana nek luñ ñepp nak yalla ñu suñu borom boole ci ñi tax mu mëna nek tañu and ko lu yagga yagga Cheikh la wax lu xadi ñi ngi lay jéggul bax di jéggul mbokk yi
0: jerejeuf Mohamed Fam ñu sant ko gërem ko 77 33 976 09 033 976 09 09 tay ñi waxtani dekkou way jabot gi avenir bi moy relève bi nga xamné ëlëk ñom ñoo fi wara nek ndax waajal nañ leen ci ay dekkou way bu amul nuñ ko mëna jubanté kaba assalamu alaykum
7: assalamu
0: alaykum wa alaykum salaam
7: allo
0: wa bismillah
7: ñaan la lay xare
0: ba kay jerejeuf
7: da mel nak ñi nga deggante retour bi day xaw mang retour bi bi ñi waxe yow
0: ya ngay deg
7: mo taw yeen say bi lay deg
0: man ya ngay deg
7: ñu len di xara mang lay deg
0: wa ci bismillah
7: ñu lay xare bu baax ci xare ma fa mom ya ngom ya ak waral yeen ñi len di xare ma fa wax na lepp tan kel do li ligal ak yermane tan ko dolel dol di xalam bu baax yagal ko bi ak cëpp ku mel ne moom siar ñëpp wala ma ak borom rajo beeg borom dëkk beeg réew mi leen siar bu baax wax na lépp loolu wax noonu moom li mooy li am important waajalam ndaw mi moom mi tàmbale ci léegi assainissement bi xëy maanaam si nu maanaam booy war a war a tuurewaat dëkk bi mu wër ci liñ bi jot a dëkk yi ba nopp di ko menacé nañu na war a menacé woo xotti ca ay régol ak yëpp préparé ko nga xamante bi ku may dem di wuti kër rek booa coono bi am fii ma yàlla mën a daw du fa am man fa wax na lepp am kam do lay dole dimbe kalam rafet na lol lu am solo la seigne sorale mbedd yi su boba ngay defan ma yalla koy yalla dole yermane ngiram cléram beddam yim xoti won lañ ci bayyi Touba problème mu fo def kanam dula jafé ak ko tour la onno dañu wañi mbedd yi mbedd ñu wañi nak mo waral fi ne xataay bu ëpp bi tout dar ko lol man nga ne sax mbedd yi dañu xat mbedd yi ñu wutul Touba jëm ni tollu mbedd Touba dañu Touba da wara yaatu kene fanu yalla ko yalla do liñu dimbal yermal ci la dam faw beddim xotion buñ ko ci bayon bo beugé canal wala yoon bu ma do am problème way dañ ko def dañu wañi mbéddé assainissement bi ma ngi fam wax li wër Touba touré ko suñ ko défé défal ko ay canal li té war ba lañ koy dëkké normal nit natou ko na wara démé ku fay am kër am fa kër su boba ci am ciolé bi wara am ni ci liñ jottu dëkké ni su boba suñ ko xottilee ay yoon ndox yu dem foofa ndox bi jàll coono bi daa dañ booba Allah ci fekk lu bari nak yalla ci wax yeen dafa mi lay xaar di la gërëm ñepp jërëjëf bay bay kébé ciow tuba ko bon ñu ciar bax

0: den barab bo xam ku ko fa bëgg dang ko am bari na ñu ne nan ko wajal jënduko ndax duñu dem ba fu ñu jënd sax dañ koy bëgg té roko gis ndax duñu egg ci jamono jojja bu féké waju ñu ko féké bayyi wuñ ci xel ikap assalamu alaykum
1: arabu ta rahmatullah
0: wa kay ñi ziar ba
1: señ tan ñi ziar ba
0: wa kay jëjëf di
1: ñi ziar bokk yëp xamna nak retour bi da melni am da am jëf jëf retour bi ko wax nga ci di nga ko alo way jéggula am fi limay wax ni ma yalla way fi man déggu ma li nga wax do ko dégg señ tan nga ziar ba ak ñi mbokk yëp rek ci fi ci señ famu da ko def bari def la nak way comme Touba comme li nga expliquer ba bo xoy Touba am da nga dégg ñu dëkk ñu né maire bi dafa délibérer ay pack ren man jëm na luma 300 wala 400 parce que yu bëgg am amul lu yeen dëkk doon lañu def mais tu ma mère bi waxla tuti mom day mënd ko yidif bo xol yu la bëna señ ba fa nek mo koy accaparer bi xam nga lolu du neex li jënd bo nek param Touba nak manam lolu bu gawa safara lolu manam ci wër mère waron deliver ay pass ñoko ndaw ñi bo xol ay clip ñoko mom clip ñoko murtel waari jaay ba jaay ko mbé bi xam nga lolu nak du neex li jënd donc les choses moy manam comme bari li gën wax manam ko comme ñu gën ko fara wacc bari manam kene ko ne manam takale ba gën ci rek da nga jëf tuwa nañu tax wala lu neex li jënd rek ko dañuy manam ñet fam yeesu ci tak an da jël ay demande bu rek mëna xat lu bari comme mënu manam ñu rek bu jëm sëriñ de jëf nek du fi donc lool manam danaka du neex li jënd manam ngir nakare li jënd rek doon wa manam loolu du yom manam li suñu moy manam kene ko takale da bop wara ñi am ay moy gilit ñi am moy ko suuri rek wala la jappane mom fekkon dal teggu yoon la mo lay dem mom mer mo dele bay suñu diko joxe wala nga xam xam nga ay far de bot nak ngay joxe ay 15000 20000 buñu defé bu gene ñi identifier la jox la ñi am carte way comme lu amu fi ay sëriñ ñoy def village ñere bi amul fitu ko tibit manam comme yi jënd ko da nak mo ko ne rek la bu genn ci rek manam bir bu na xare li jënd lay doon ñaaral mo ci manam mam señ bi taxaw ci comme li mo wax su ma ngay war diko wax dafa ay loose na aussi param dool yi am ay moy def ay logement ko yi xam jënd sama jaar ko ni askan fi 5 ans 10 ans ngay joxe bi jaxé mo xol la mo taxaw tane way pour lool mo xuna du yobali jënd señ taw ñi sar bëpp ñepp ay gërëm ñepp rek jërëjëf
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 09 09 103.5 assalamualaikum
2: assalamualaikum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
2: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
2: Inta ma ngay jaar
0: baax baax. Jaare jaf ci
2: video radio rek di la ñaanal jamm. Abdulham, amna lay wax suuf na torom. Inta ya ngi laaj bo xorom. Laaj bo xorom sax. Ak wala Touba xana ne waré taxaw laaj na ñu waji lay xalé yi seen dëkk way mom laaj bo xorom la pour nga tontu. Parce que bo xolé Touba ni bindu ni ci bari ñu genn wax nañ lu mel nonu do lolu am parce que dekk bu mel Touba tay boko comparé boko bo xolé yeneen dekk yi ñi joxé dekk yi ay xol ñu ne ci kat état moko mom tek na su loxo ñi ci bayil xel askan bu fa dekk ñu tié ko ay at réserver ko dekk bi waye Touba bo fi dikké dafa xorom bo démé tay tay bo don ciddelé Touba rek tay bo démé dar minam ñu neul diiw ko mom dar xudoss ñu neul diiw ko mom madiana ñu neul diiw ko mom han ba nonu ba carte yi jeex ñu neul ay diiw ko mom légui nak fofu ya xamna ab jangor dafa mom bo mul xaalisam taxaw rek mënu fa am dara té dekk bi gis na ñu ni mel ci ndaw yi ñatt liggéey bo xamna façon ñatt liggéey def nañ ko pour ñu am accès ci soufi parce que xaaliss bokk amul bu le muyul mo na am da jamono ji nek na jamonoy may amu nekutu yakar moko ani ci beuri suñu papa yi ni nga jofelto kilifa yi ndeke moy da lay nek ci ron kilifa ah kilifa gogo yoron suuf su beuri am may la terrain ah mayala dina suural sax njabot pour eulek bu sax njabot ñewé ñu mëna amal ci fofu waye jamono joji dafa melni neewu mëne amatina waye dafa melni dafa wañeku torop parce que li nga xamné mo fi la souf ci uppé sa parce que légui ni génn bir Touba li gi ci tolé la ñu ci bëri carrément ñank nañ ko té ko pour xaar pour ni nga xamné mom lay gëna mëna séré pour xaar ñu gog japp na na lolu ay ba mom bok amé

0: خباري
1: إيكا بفم خباري
2: بابسي عمي
3: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalen jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digi ba ci gi le gëna fess ci xibaar yi bok na ci ndox me ka jaxle gu wa firdaw ci amnañu ko ndox ma ñu jek jek mu wal dug seen kër yi nangu ci kër yu bari naka mo len jaxal yu yek seen ay kaddu di wote ndibal len ci dik na mu gëna yaato ci bir detaay ke xibaar yi dara ñu waxe tam ci lu soxal la walu ko ndox mi daru ko do ci tam bëgg tam ñu taxawu len jafé jafé ñu koy jankontel ci walu ko ndox mi ñen ci askan way yek seen ay kaddu ci wote walu danañ len tawlu ci detaay xibaar yi lay doon ñuy wajjal gamu gi délégation khalif général de mouride serigne mounta xam serigne bassirou ci tiwawan ngir yobbu siar ak ñok khalif bi lori dañ ci jukki yel ci kaddu jot nañ ko fa fessel yenen bes bu ñu koy wajjal muy ci liggey ci CRD bu amana nako ci Dakaru matuway jël nañ ko ci kilifa yi ne lepp duma la ci ngir bes bu mana ñong dañ ci jël soat na mu gël yaatu tam ci bi jotaay xibaari lay doon jaarem xeynu lu dallo ni ke tay tax mo xamne kon jul ci administratif la bu lori bâtiment bobé nak ay service yu toll na ci juroom ñent lañ fa bëgg yobbu la leen sonalon nak moy loué bi nguur gi tabaxa am tax mo kawé lool nak tay ji lañ ko doon dallo degen tewlu adjoint gouverneur mako doon dallo Djibril Diop ay cadeau ci bi jotaay xibaar yi ay jumtuway jaglel nan ko barbu fojukaay nek digent tayf ak bayla Diop tayf moko def mal no Lamine Bara Diop del sina ci walu ko dimbal lolé ak taxaway bu yi di kilifa yeen rafet lu nonu ko lool dañ ko gëna yaatal altina bu jot jangal bi cheikh amad lam ci andal ci yere kay fa seen ko mo jotaay bi ne tout ñu dikay ci faram facce gi ndem sopp suñu borom
1: UKBFM Xibari
2: Passé en bail
3: 103.5 UKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci gi tay ji la altiné di ñaar fuk ak ñenti fan ci wéru août atuma 2026 depo ak fukki fan ci wér wala fa di gam ci atum jooni ak ñenti témer ak ñen fuk ak juroom ñet ci gadda gi waxtu jamono ji ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëjëk fan wér ak ñenti simili mo bo ci ko am ICAP ak ngeen man ko deglu ci sunu ay application ICAP FM wala ICAP TV fu ngeen nekk ci aduna bi deggu ñu ci mëna baye xel radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci gi
1: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam.
5: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñatt yu tombu juroom IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaar yi ko ni leen ko waxe won danu koy dor ak askan war nek ci firdausi ñom ñoy nak ne amna nu jafé jafé lool ci seen walu ko nekkin dano tok di agn jek jek rek ndox mo mabbu ci seen kaw wal mo xamne kon danaka fitna leen yobbe mu jore leen ay jafé jafé yu tar yu yekati leen ci seen ay cap di wote walu neeranu dal li ñuy dund app di regi ni bëgg nañu ñu wutal leen ci safara ndax kat jafé jafé degg la leen di jural ci seen walu ka nekkin ci seen cap yu yekati nañu ko ci wote walu ci taxway bu bëgg nañu ñu taxawu leen ko ci loolé di jafé jafé ñu ko cey gallo ñen ci askano fofé ci quartier firdausi ci mbusso be ñu tawlu kaddu yu fessel nañu ko ci seen ay jafé jafé
5: dimbalé leen ñu ngir yalla ak yonentou bi sun bagage yépp yakuna sun bagage sun doom yi sonu nañu ñun itam sonu nañu ngi ni am ñu fuñu jëm bo leen wiri won côté bé sun bagage yépp mi ngi fofu amul fu mu jëm amuñu fenn fuñu jëm amaguñ sun bagage yépp ngi fé ak sun doom yi ngi fé amaguñ fenn fuñu jëm ñun dañ doon añ rek ndox mi ñoo fekk suñu dañ doon añ rek wax deug yalla amon nañ yaakar mom tay amon nañ yaakar ndax heure bi mom daana fekk ñu genn waye tay mom amon nañ yaakar mom bassin bi nak moñu andil ndox mi nak te dafa gaaw bi mi ñew ci añukaay bi lañu fekk
6: janat fir ndaw ci bop teli gi xol ngeen ndox mi yeenañu wor suñu bop yépp jappalona xol nga suñu mat la yene amuñu kër guñ dugg sonu nañ torop torop tara wax deug yalla sak suru at mu jot ak ni nak xol nga côté bi xol nga côté bi xol nga côté bi fi mom xol nga ba sa bëtt raw ñetti at yo xamni ni lañu sonné sak suru ñetti at yo xamni ni lañu son wallahi gis nga kër gi borom bitik la yor gis nga kër gi borom dawna ak jabaram ak domam yu sew gis nga kër gi non gis nga kër ge tabax bu son be non gis nga kër ge non gatcha top mom am di katal la yor sax nak sank ba legi mu ngi koy pousse muy taxam nga ndox mi neexu tayor am na katé ben autorité bo xamné nak bu ñëwé ba ci yoon bi lañuy yam bayyi ñu fi ñu dundu li fim ne ci ni ay 2 heures añu ñu dañu suku añu na ndox ma nga ñëw ñu daw suñu mat lay xolal mat la ya nga né bo arrière ni ma won la ko ñang ko génné frigo yek yep amuñu ben ter sax buñu dugg né buñu amon fuñu dugg dal sax daw dugg fa dal mais gis nga ko ni gis nga né muy ñëwé né arrêté gu né lay fanané ba neugal suba nan lay def yoon ba nga né
0: ndox mi dafa dekkul fi mo nga jëgé kor ba té ngiranen bimu ñëwé ba ci pont bi fofu na calé wor dama xey wor sax bima waccé lan ni ma fofu lan dag biñ ko daggé après ndox mi ñëw fi sak ana nak ñun mom sonu nan ñi appelé président jumaay fay ak ministre ñu jëm ñu sé jappalé ndax ndox mi son nan ci torop sak ane sun bagage yu day yaq gis nga borom kër gi ben bagage gën ñun sun kër gi né ngay gis ben bagage gën sak ane non lañ bëkké ak ndox fi ni day taw ba sewet nga gis ndox mi mabbu di ñew firdaus moy arrêt bop té fi rimi di tourner quartier baye mbissa bu tun fe gis ben autobus fo xane mos na fe ñew gënu jappalé wala lén ni la mel sak ane dañ dund ak ndox mi ba ndox mi jeex ñu jël ci wax sunu kër wala sun bagage yépp ñu genn ko moy tassaro daw sun kër biñ ñëwé ci ñek yépp dañ ko sacc bép matériel bu nekk ci biir kër moy télé moy lénen bayiwun ci dara lépp lan sacc sonu lan nak ñu bëggoon képp ko xane dégg na sun cadre mu jëm ñu sé jappalé ndax ay tout tank lan yor yo xanti goné yi ndaw lan dem ci ngota sa pour ñewon na fi bon expliquer ko ndax féné dañ ko fatal ñu bëggon ko dag ñu ni ah fi kat heure buñ ko daggé mom mo lay jox ndom tay su won nak ndax mi mom dafa ko upp doole nak mu dag ah lool togo lu yalla ndax yalla mom lu ko neex lay dakk ab jaam waaw ñu diko nangu nak
3: loolu ba mu xewé Bassirou Gueye mi nga xamné kon mom mo jité kurel gi di bolo tabax mom momé nak lewatisseur solno dalam dem xoli la nga xamne kon mo fa xef fofé ci firdausi nakar la ci am nak ne jot na seuk nak askan ñu dund ñu taxawu leen ci tay tam ñu leen di wax li am leg leg nak ñu deg leen lo xamne danaka mengawul ak deug deug la nga xamne kon mom la nara def mom Bassirou Gueye yëkëti ci ay cadeau ci lu jëm ci walu ko taxaway bobé ak itam le bëgg na ñu gën leen ci jappalé Bassirou Gueye ñu tewlu cadeau yu fessel nako ci jotay ba
2: tay ñu ngi won fi ci firdausi bokku ci di quartier bopu tali bokku ci mbossobe wax deug yalla biñu joté xibar bi nga xamni dap na len legi ci biñuy agn bañu aksi fi suñu xol dafa jeex ndax suñu mbokk talubé lañ suñu mbokk dekkondo lañ tay ji kenn ku ci nek agno lo xam ngir ndox me fekk ci la ci sa kër yobul la ci situation bo xamni xamutulo kañ nga ci genn ndax ku ne xam na ni nawet ñetti wër la ndox ma ngi dooro ubbi tay ji ndox mi bette len ni ba li fi genn ci kër presque mat na juroom ñaar fukk lool nak de lu metti fi ñu taxaw di wax ni lañu ñu gessu gis mur bo xamni soxna siko mom mu ngi won taxaw fi ci mbolo miram wacc na legi daan am ci xale bu jigen bo xamni ndaysan andi capella mu ngi dekk fi ci ginnaw biñ koy genné dañ ko lew ngeen gis fi ci suma ndejor daara alquran mo fi ne te ko ni daara ni ay xale te ngeen gis risque yi nga xamni mo fi ne parce que ndox mu melni su ci ay nit bëgge di fanan bëgg di yëndok mom ku ne xamne jeeyey yim leen mëna indil loolu nak dañuy lancer un appel à l'état du Sénégal mais buñ né état xel dana dem ci mairie keñ nañu xol ak les chefs de village li ñuy jaay askan wi parce que di dag ay réserve di jaay di dag ay xour di jaay nit ki ñew nor xamut limi jënd fan la nga orienter ko fo xamne leer na bu nawété yow ku la ko mayon do fa dëkk nga jaay ko ko mu jël alalam def ci tay ji li dab ko lolou luñu wara jël ay mat way la ñi nga xamni ñokoy def il faut que ñu jël ay responsabilité ci ñom yag na wax ni les chefs de village nañ leen di former mëno dëkk ci dëkk bu toll ni Touba muy presque ñu mëna wax un pays dans un pays di Touba tay réflexion warona am ndox muy nawet wara doon lo xamni nit ñi dañ ko wara bégué ngir orientation li mëna indi ci développement mu dem ba bu xiiné askan bi yépp tiit lol mënul nek japp na ni nak jotna li nga xamanteni mom lañ ci wara taxaw ñu taxaw ci askan wi doli ci lañ leen doon taxaw tay ji dañuy bayyi ban ndox mi mëd nit ñi sonal leen ñu yagar yagar rek ñaari sa koy ci ben bidon diwlin fekk nit ki yaqul na alal jo xamni mënu ko dabutat nga bëgg ko ko jox lolou mënul nek te buñu juggé ci mbënn mi nañu xamni mbënn mi ak jangoray dañu and tay ji heure bi waron na fekk le ministre de la santé ñew fi jappale leen ci ay musicaire pour au moins ñu mëna protéger wu ci yoy mëno nek xey wara wuti dépense xey febar wëlbeutiku nak say gone febar yoro len lo len jox ba paré bëgg fajj lolou mënul nak c'est compliqué il faut que askan ñu fekk ci len man tay wax deug yalla bima accé fi sama yaram dafa daw ndax bo xolé ñi fi nek di ay mag tay ji warona xey wuti dara tay ji ndox mi xey nangu seeni keur li metti na ndax ku dekk Touba japp nu ñi warna mëna sentir metit il faut que Touba ñu jël ci matwa yo xamni dañuy wax ak askan bi ni len fi ak 20 ans lañu mëna régler problème bi mais bëgg defal nit ñi wax leen ni fi ak ñaari wër fi ak ñetti wër mënta nek nit ki bañul kuko wax deug bu mëne muñ mu muñ su mënul muñ mu séti fu mu dëkk mais tok leen fi ak ñaari wër dina régler problème bi et voilà maintenant problème baangi ni créé wat yenen problème ay nit nga ni génné seeni bagage ci mbéd yi matériel bu yaqku kañ lay jagar kenn xamuko ku ci xey fiñ tolli doto tala wuti lo am tay ji bo tejé sa kër baye ko non dem say say ci ginaawu la satti sa matériel lolu aussi problème la
7: gada fam xibaar yu deug bu tewé
3: ci témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen di deglo IKAB radio université cheikh ahmad bamba kaddu gi bawo ci ndam firdausi tombu sobe non ñu koy dundé daru xuddo ci tam noné lay dundé ndox mi ak jafé jafé yu tar yu askan wa ñang koy janko tel de itam bëgg ñu taxawu leen ci lu ni mel inshallah da nañ ci del swat namu gëna yaato ci suñu yeneen jotaay yu xibaar lay doon ngeen di ñu top ci radio IKAB radio université cheikh ahmad bamba kaddu gi bawo ci ndam ay jumtuwayu patchu lamine barre job bu di coordinateur communal bu pasteur fup taif jappandal ci beureu bu faju kay nek ci baylak taif lolé nak lan la ci djublok taxaway ba mustapha ndjay waxtan na ci ak mom ñu tawlu lamine barre job ñu gën ko xam ci job taif
8: li dafa bok ci lo xamni ni dafa bok ci ñu priorité parce que babakar djub wax nako sank ni éducation ak santé dafa nek lu essentiel sur la vie d'une nation mais rawti na dëkk yi xamni melni dëkk tayit xamne ay all lañ dëkk nak so ci nekké da nga wara inquiété wu lepp lu xamni ni day ñongal dëkk bi lepp lu xamni day taxawu sa population parce que politique passé mom jaamu yalla képp la jaamu yalla gogu nak ngeureumal yalla nga yut xolo ci li lu tax askani contenté bu di la gëreum wala xolo ci lu xamni askani dañu mer ba di la saga lepp loy mënti def la def ko te yalla tax lepp loy mënti def aussi def ko te bu ci sentu dara lolu mo ñu motiver encore une fois ñu dikkat parce que c'est pas la première fois ñu

fadilu moy fal falé tay ko kana mu fal ngay falé ki moy jaybul kumala muhammadul fadilu moy fal falé tay ko kana mu fal ngay falé ki moy jaybul kumala muhammadul fadilu moy fal falé tay ko kana mu fal ngay falé ki moy jaybul kumala awal fadailu malam yahwi adun ku dem fa mom xamni ki moy taybul fadala mom rawna mbolam ñi fi yaram ci walu gu ne mom rawna mbolam ñi fi yaram ci walu gu ne mom rawna mbolam ñi fi yaram ci walu gu ne so daano bi daanu sore naari lajina la mamum tariful tariful bun tariful tariful bun tariful tariful tuuma jubluula mamum tariful tariful bun tariful tariful bun tari bun tari bun tuma djulula du xati satir du tassi akar du daw ko galaj ko laj mu mayna ni djijal fa lu xamiyu la anna muhammadul muhtar ma ala ko wax te fi akuna fadlu ya mom yefi mayna ci la lawla ka te xollu xewali wal walikon lawla ka te xollu xewali wal walikon du ñu wal walé ti na ngeen way xexuna fa dala fadlun atimun sharifun kharijun fatilun mbake musobela ki mon yite moy wasila fatna ci mon tarifon farijun fatilun mbake musobela ki mon yite moy wasila fatna ya sayyid allah.

0: Sina kikushuka bamba nena Kato nyeri moka ina Kuali kuta faila la Jalo albehra wal fulka Kamubia kuali kuta faila la Jalo albehra Sina kikushuka bamba nena Kato nyeri moka ina Bamu ya wali qutba ila ahjal al bahra wal fulka Kitabu kadini, wuhwa kili wa monisi adani bilhaji.
1: Bismillah. Wax ngeen deug ndaysan. Che. Bismillah.
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
2: salam. Bambay borom xafa gi.
1: Ak sa. Ba jenn.
2: Sa faaw mun kulida.
1: Koku.
2: Baye Cheikh Mbacke Lo Touba Assem.
1: Ah, Baye Cheikh Mbacke Lo sama mom.
2: Wallahi wallahi bambay joxom.
1: Wañi radio bi ba manon dina ma yone xafa gi.
2: Da yone ma xafa gi.
1: Ah?
2: Yone ma xafa gi xal mo xal mo kaas leer.
1: Waaw.
2: Waaw xafa gi.
1: Joxnala ñaari kafkere mu and kaasi leer yi
2: waaw
1: ñu leeru ba leeral te do lendeum
2: hello hey
1: waaw
2: bay
1: mbacke
2: ñu la xel baxa bax
1: ba jenn
2: ñu ñaan sa mel fa ko lu mel ko yeb ak sun
1: tuwa amin amin
2: nga xamé fofu nga japp rek la
1: waaw kenn du ko dindi
2: señ bi rek fi ne
1: barke borom touba kenen nek
2: ko yalla yagal sax
1: amin
2: ak seen doof mi ci yagal la fi la fi lol te wel
1: amin amin amin
2: bolu yubum yubul fam lu jeme
1: ak sa fam lu jeme def fam lu jele def fam lu jeme ko gën
2: wallahi wallahi sheikh yalla bu
1: amin
2: yalla bu jadd yalla mu jeng
1: dedet
2: yalla tek ci yoonu sa

0: jërëjëf. Ah, dégg ngeen ko ndeysaan, ku baax ku teddi kooku li mu def, yàlla mi borom jaam yi. Simila.
1: Asalaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam.
1: Cheikh Abdou Ndiaye.
0: Mbacke Baye Gilaay.
1: Ndiaye jërëjëf.
0: Ca gàpp sa.
1: Ma ngi lay nuyu.
0: Waaw.
1: Di la siyaare.
0: Yal na yàlla nangu.
1: Di la ñaanal wér ak wérle. Yor ak yàgg si.
0: Amin.
1: Addiye makkaan déplace ak warwaay.
0: Amin.
1: Ci barket. Naan seer na.
0: Cay.
1: Noonu siyaare sañ ñun taxaa Mbacke ak sañ am di Arifal.
0: Ndeysaan.
1: Sañ am di soxna Arifal.
0: Amin.
1: Di siyaare sañ Mamor Mbacke njabootu si Modou Moussa Mbacke yépp.
0: Alhamdulilah.
1: Di siyaare sañ Ebo Mbacke njaboot Serigne Fallou Mbacke yépp. Noonu siyaare nag Serigne Dame Belal di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi muy liggéeyal Serigne Touba. Dana ànd ko.
0: Cay.
1: Nga juuti si kanamam. Ñu topp ci sa ginnaaw. Ndax li ko sëñ ji jox. Matale na ko lépp. Booy jox booy warloo aw ba.
0: Ah.
1: Da ngay seet ka man nga war nga jox ko fatu.
0: Wallaay wallaay wax nga dëgg.
1: Ah.
0: Wallaay bu ko defee nga war nga dana ak.
1: Sëñ bi sëñ daan du màgg war du ak màgg war.
0: Déedéet.
1: Ab gawar. Da ngay seet ka juddi ci nga war nga jox ko
0: fa. Wax nga dëgg de.
1: Léppam mag na.
0: Jërëjëf.
1: Noo ngi koy siyaar di ko ñaanal.
0: Amin.
1: Ak njabootu Cheikh Aliou Diouf Lambaay yépp.
0: Amin amin.
1: Ak Serigne Assane mi nga xam ne mooy jiite kër Serigne Aliou Diouf Lambaay yépp.
0: Amin.
1: Waxtaan yi neex na lool.
0: Ci.
1: Gàmm gi ñu dëgmal tubaab jàmm.
0: Muy.
1: Bépp taalibe fu waay di gàmmoo ji.
0: waaw.
1: Muy Touba. Muy muy Tivaouan muy Laayen muy Ñakkeen. Fu mën a doona. Yàlla na nga dem ci bisimilahi rahmaani rahim daamar yépp yàl na ñu yépp ci bisimilahi rahmaani rahim yépp ci alhamdulilahi rabbil alamin. Yàl na yoon yi sedd buy barke borom màgga yi.
0: Amin.
1: Barke borom gàmm yi.
0: Jëmi amin.
1: Noo ngi siyaare. Sëñ Touba Fallan Sarr.
0: Ndeysaan.
1: Sama doomu baay. Maa ngi koy siyaare. Di siyaare. Soxna Mariama Sow.
0: Ndeysaan.
1: Sëkëribira. Da lay déglu toujours di la ñaanal.
0: Soxna Mariama Sow.
1: waaw.
0: Nu ngi koy siyaar bu baax.
1: Noo ngi koy siyaare moom tam da lay ko ku bu baax la koo xam ne fii nu ngi yaroo ci borom diigaan te Cheikh Sadi boo ko yar.
0: Ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal Tawfiq ak Taysir fan wu gudd ak wér.
1: Ñu ngi koy siyaare moom ay rakkam. Abo Sow ak Mbaye Sow.
0: Ndeysaan.
1: Ak soxna Mariama. Ca guy gi.
0: Ci.
1: Noo ngi siyaare. Suñ daam Belal.
0: Ndeysaan.
1: Noo ngi siyaare. Cheikh Touba Fallan Sarr. Noo ngi siyaare. Sama doom Mohamed Fall.
0: Mohamed Fall ndeysaan.
1: Noo ngi siyaare ñëpp.
0: Suñ Touba Lan Sarr ku baax a ngóngu.
1: Noo ngi siyaare ñëpp. Waajura moom moo daan yëpp ci saxaar gi Alhaj Dame Fall bopp moom fi nekk
0: représentant. Wax na ko wax na ko wax na ko.
1: Saxaar gi naan yaanu moom Fall. Teg bu ñuy dee lépp yaanu moom.
0: Ndeysaan.
1: Gàppu seen gii alt bi nga xam ne sañ Fallon ko mayal saxaar gi dafay taxaw. dunu dem gar bu sa

0: bayi gilay ca gapusel
1: babu
0: mbake
1: ñu lay nuyu di la ziar
0: kokus bayi sidi
1: di rafetu liggey bax bax
0: alhamdulillah
1: di la bal ak di la balu ak
0: yal nañu yalla boole bal
1: nuyu cheikh abdou sall mi nga andal ci liggey bi
0: ci wax nga deug
1: ak mbolem kilifa go xamni yaangi tewlu 103.5 ikap fm
0: wax nga deug
1: di nuyu wa bax da de gep
0: ci
1: aw di la wax liggey bi mom rafet na dam gi ni nga tambale ci bismillahir rahmanir rahim yalla nga ko agale ci alhamdullahi rabbil alamin rek suñu borom gëna doli sutura ci gëna tapé xol baab du liggéey bi rafetna jërëjëf
0: bay sidi ci Touba Koloban 2 Baghdad ndaysan mom ku bax la ku sel ku rafeti wax té tay du téy wax di ca yag bismillah
2: salam alaykum
0: wa alaykum salam
2: ni lay ziar bax
0: bajjan
2: ni wax yow day sa waxtay dafa neex lol
0: alhamdulillah rabbil alamin
2: nga waxtay ngi jital ci ko xam ci ni rubbi waxtan wi muy jëm yu xam ci ni ku yalla dimbali la ko am dimbal serigne bi la muy serigne ziar ak ñu jabotam
0: sin cierno djouf lambay
2: ndax sin cierno ñu dañu dañ doon ay dekkando fele ci bilal fele ci salum
0: belal ga ci salum
2: waaw muy kilifa go xam ci ni njariñam dafa matale am xamul ki ab talibé ma xamul ki am dal sin cierno dal baxna ba xam sax ku mel nenen
0: la ilaha illallah
2: nit baxna ba xamul ku mel nenen ndax serigne tierno non da lam dan def fofé ci all ba difa def lo xamni la tax mu diko def rek dimbali jamu yalla difa bay ak yeen yim ci djibou dimbali ñi rek djibou waye boko ma sa dikel diko lolu mu wax wote bañ ñewal ko
0: mom serigne tierno djouf lamba
2: yalla dogal ñu wacc li agni nga yemu seigne tierno
0: da ngay
2: ba defali rek nga mun la waye kay nga ñew mun la tibbi nak boko jessa ba nga sa aju faju mom dang koy lek nga muju ñen ñi wala mu tañ def lo xey da nan ko ki fekkay rek dafa rek waye nak muy buju ko xamni rek nga da ngay jek roccu ko daw ngir bax gum bax seigne dam momu
0: seigne dam belel
2: ñom ñep wax di yalla ma sama yalla serandi ba sama wité mom mel man mom cëp ci ñeegum bobe ca delal
0: waaw
2: ñeegum ñaxam bu reuy
0: waaw
2: mu taw ba seet ma joggé ci dëkk ba ma dëndal dik bis ko sama soxla yalla defal ma mom cëp mom suñu cërno waye ko ma ko diisé ak nama ko waxé fa saaf lama ko daal li lama ko yal ko
0: alhamdulillah rabbil alamin
2: ba ci bo xam ci lu ma xam la mu jëm jo xam ci ni bu la joxé loxo ya wayru ci solo ko rek wa lu ci loxom mu
0: dedet wallahi jamante rek ndu rek bëgg jam
2: mok ñom dañ xam ba ndeysaan na señ Allah je señ da mom ak señ soy bu ndeysaan doom soxna ndawa ñom ñepp no bokk ndëk
0: wax nga dëgg de
2: moy ku baax ku ko xam ci ni ku l'islam rek la ku yoru mul rek la ah wax dëgg yalla señ dam ñi ko fi wut itam ah xam nañ ku bax muy jëm jo xam ci ni jekul ba doon khalifa señ tierno dool di mel ni mel
0: dedet
2: dafa jekkanti won ak ñepp ko ma sa dajek mom relay day re waxtaan ak yow waxtaan bo xam ci ni yop ci xam xam bi dara
0: te
2: muy dekk yepp tundu wam dekkal ñepp la amal ñen tundu wa tundu wam dekkal tundu bilal wam ñepp buñ ci gënt ñepp la amal ngeen kilifa ko am jariñ la won te nako bayam mané won
0: ndaysan
2: muy ñoo xam ci ni wa ko sunu Aliou Diouf Lambay ah deug la ñepp baax wa ñu dañ ñu fiyelen pene ñu melakan boko xolé ak ñu dañ ci fiyelente kilifa gi ni après ko bu ma sa nek
0: waaw
2: na xam nañ dañ ci ak xiru goyef ak bis gañu bis ak nañ tollu na xali kenn rek lañ bu bëgg bëkk yu suñu dami mas nañ waxtaan ma fekk ko cross ba gayna mbar be ñu pam ko ni waxtaan dag ben suñu dañ mari man de baykat bu mag la señ bi jek dag mu reba tap man ni ma ah waaw yow señ bi yow de nga ni waxa man ko ah señ bi de nga ni waxa
0: ndaysa
2: xam na dinga yalla mak amna luma wax kéro ci mbirum nit ku bay ba ñak ndax da nga bay sey tool amu ci dara xey da nga bay lool ñaar tarfati dañu ko tarfati mom suñu daan mi wax la ma ci lo xam ci lu yema motax jarna ku lay bay dama ci sék rek bo xam jarna ku lay bay ku lay dem di bay ba jam dara
0: wallahi
2: ngir bay ndax ku yag bay yag na suppele tarfati ñena bi suppele tarfati ba nga amu dara nak nga da nga doon bay te yalla tax nak ñena yu wala ci yalla jox nak ñena jarna sa su na ngay bay ba taxna señ bi ngay nang lay sante bu baax
0: jerejeuf ku tedd
2: eh yaay waxtane suñu sul dekk ndo suñu serign serignum ñep ku baax lool ku japp jottale fepp ñep señ jarna nak ñun ñong ko ñaar rek yalla sa buñu dal doli xewal fu mu tedd yalla buñu yalla natu gannaawum
0: amin
2: jabo gi mu bayyi tam muy ku ma doon ñun ñep ak njabotam la ndax dañ ci ron mom ñep njabotam la ala ñi nga xam ci ñu ko jiga way ñep ak ñun dekk na mom xam nañ ak njabotam la ak ñep Senegal gep njabotam
0: nga deug de
2: Senegal gep kilifa bo xam ci na kilifa go lo xam ci ni guddi la ku xamewul kër ci guddi do ko mëna xam ndax ngay ngeen ñepp ci ron bo ba ko rek am ak mu ngeen amul mëna ki amul planto amul kar señ bi juk amul ki da nga def rek mom rek
0: kenn la
2: la nga bëti mu defa ko bo defa ngay
0: jax
2: bëtt mbitt ma kan ya xel sama bëtt juk ya xel sama bëtt juk may ñeneen wala sax nga rupp ci loxo way xam ngay mom ku melni mom dal vraiment
0: amul
2: deug dal
0: amul
2: jerejeuf
0: ah way ku tedd ku bax koku yalla ubbil la buntu yep bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam bay touba lansar
3: babbi
0: fal
3: yaay
0: jerejeuf fal
3: ñu tay ci até bala
0: yalla bolé bal te defal mu tawfiq
3: yalla ku tedd ci amul tafa
0: amin
3: borom bu lu fana mak du yatt noy
0: amin
3: ñam ñu ñu di yalla ay ci ko mu yegg ko jëf ñepp tan ko
0: jëri jëf bay tuba
3: yo xam ni ko jëri ñu ñen yalla ko suñu defal ko way ni ñen jëri yow suñu defal nako
0: amin
3: jaa ko tedd ci amul ñu mustafa sar mu cheikh bassir sar jaam sëri
0: tuba wax nga deug de
3: sëri mamour mbacke mom sëri mbacke la
0: mom sëri mbacke la gor yalla
3: ñaanal ko mo ñaanal islam ni sëri cheikh amar
0: amin jerejeuf xam nga gis nga ndeysane cheikh abdoulaye lat sall borom xam xam la li nga doon wax nonu mom la baye touba wax dana radio bi ñepp ko bok te ko ne dang ci bëgg di mus ñu lay digg ngay wax sax la nga xelaat ne mom do nga mënon na te di wax lamuy wax ba bëss te lamuy wax da xam ko te jeexal radio bi te du ag ci la taxon mu juk motax ku tok bo ne dama ne buñ ne waw rek lo ca tek doyna kon melna ni emission bi daw fi toujours ak bu mu man doon ñepp simila bismillah
4: assalam alaykum
0: wa alaykum salam
4: may sar ba
0: alla yalla nangu ci yaa
4: bay sam job mbacke
0: bay sam job mbacke alhamdulillah
4: no le sar ba xamay
0: yalla yalla nangu ci yaa
4: seigneur gudd fo na yergu yaa
0: amin amin
4: barke ma serafa
0: amin amin
4: wa tan ni xna lol lepp tegu ci yow yo yalla nango taxawé gam de len barke fo ba yoyef na don jale ba
5: Veuillez ne pas quitter votre correspondant.
0: Ay way demna way. Ay way demna. Waaw. Ah DCR heure bi jeexna. Waye nak man dama bik tay. Ndax sidi alcorane mi ni mu duggu setay. Ci mbekté. Bismillah.
6: Wa alaykum.
0: Alaykum salam.
6: Salam alaykum.
0: Ma alaykum salam.
6: Ya biya.
0: Mbacke.
6: Talib sen ci jeuf lam bay.
0: Wax nga deug de.
6: Aw na def.
0: Sant koku.
6: Cierno ci na talib sen ci jeuf lam bay tondo sen cierno bi.
0: Cierno.
6: Waaw.
0: Wax nga deug de.
6: Touba Dar Salam Sow.
0: Touba Dar Salam
6: Sow.
0: Teu.
6: Waaw.
0: Ak sa.
6: Waxtaan amna solo lol
0: jerejeuf jerejeuf am cierno
6: wax ji agna mat mat nga rafen
0: ci jerejeuf am cierno
6: yalla ko yag deul nga yag ko def
0: suñu kanam amin amin ci barkam jol makka amin amin amin amin
6: barko suñu bassal suñu abdoulaye diouf
0: ci ah du nga jambar je suñu abdoulaye diouf
6: waaw sori suñu sori
0: ko deug de
6: yalla wax ji rafen na lol de
0: jerejeuf basiru tawam bi matane ko
6: man mi de sen cera djuf mo lew te dama bopam
0: aw
6: cera ba mo tudde de
0: hmm
6: sa ba rek bu fanane ci yow la djebal nga te bi adna al akhira
0: la ilaha illallah la ilaha
6: wala sama djom ñet sen adna ci la ba mo ci la djebul
0: hmm
6: waaw mo sen cera mo ko bax
0: hmm
6: ku bëgg sen Touba
0: hmm
6: sen damit jaar ci ay tankam
0: wax nga deug de
6: yalla yalla guddal aw fanam nak wëral ay ciiram
0: amin amin amin
6: man jabota ci yalla yalla mbay jepp rek
0: amin amin
6: ñu sa bi wax deug amna solo lool wax deug yalla
0: wax deug de jere jeuf maam ci
6: mañ ni fi muddu ma nga ne fi muddu ci daru mbacke
0: ndeysane ci
6: ak sama xarit sama
0: so yonu daru
6: baana jere jeuf yalla ñu defal jamm rek mayna fon buddu
0: amin amin amin
6: baana jere jeuf ndjay
0: jere jeuf jere jeuf tay ji day sama xol sedd na guy nak ndax émission bi tay woné nañu né sa bo tudé way yalla gaay yalla juk sa boy waxtane way yalla ñi déglu yalla déglu sa bo joggé yëm ci yalla ña fa joggé ngay dajé waye lima len junjunjut ngeen xol ko rek moy tay ji bëgguna nit yi gis sin ci di alquran tay bi mu dugg sé ci studio bi alquran bi da ne menen bëtti mané xamna li tax ma tudd ko sidi alquran dal réruma ndax tolok alquran gi mu sol ak ni mu téro ju dugg yonent bi ak sel geek set gi ak jëmmal gi ak jëmmat geek suxat geek saxta ak gëm gi mu gëm seigne murtala gor yalla doyloko te doyedu ci wetam xam bopam xami bokam xam la ko war te du war war ma ñep te du wërele ken du wër ken te du wërante ken kon seigne ci di bu seigne abdoulat momé alquran jur seigne ci di mu di khalifam ñu lay dakatel seigne ci di ci alquran kala ko wax wacc na yalla la yalla taxawu di gërëm baylat sall bu bax borom xam xam bu sel bu rafet bi ki waxtaan ak mag ni yor xelam goné mu delo len ci seen ak mag ba ñu xamné mag lañu té mag day magal yalla goné yi bëgg doon ku né mu wax len lu ne ci seen bamba ba def len ku né ñi bëgg dégg mu dégglu lo len ñi taxon mu sikkar ci seen nopp ba ñu dégglu len té xeylo koku moy baylat sall waye kuy sall tay sallo lu bax bo dajé ak ña sant sall di nga xamné ko sallo lu bax aw sall la wo xamne wewa ci yalla lay jam te bu jame ci yalla mu def ko jama jeregen def bayla
7: ahjalal bahra wal wabla law ihdu wa shukra lillahi ta'ala wal wajid muhlisika surakulla law shukru minni ba'dan din muqatiban liman tudo li kadama ahjalal atra lakatku wa taqdimu ya khayra sayyidin ladal wajil qahhar
0: jeregen jeuf sant nan nak bu bax di ñaanal ñep ñu dem ci jamm ci gamu gi dik ci jamm di dug yonent bi ñuy magal bay sidi mang koy wax legi bi may commencé mané seigne touba la ken dul ko rosé ndax xam nga lutax bisam bi jitu di magal ak touba su ko woté lon bopam bu juddug yonent bi ñewé dinañ ne seigne touba di da jital bopam bay yonent bi ginnaw waye ak yonent ba lama yor ba tax ñu jital ko ba tax ku nek jeuwriñum mom ba muy jeuwriñ yonent bi ka ko may lolé la non kay leen santale mako kon cyant gogu yonent bi sax da ci wara ñew bok ci kent ga ndax yalla ku ne ko wara sant ndax ku ne defal na la lu tax nga war ko sant da di cey tek jang alquran jang xasaay julli ci yonent bi ba nopi bernde loloy l'islam te l'islam rek lañu wotel yonent bi kon ku magal yalla ba sant ko bu juddug yonent bi ñewé war nga ko mëna magal motax nak magal gi ajgi ak magal ge gamu gi ni lañ tégaloo aj gañu aj fa makka buñ ko ajé ajana nekk ca ñu magal ci ko fi Touba santé ko yalla buñ santé yalla ba paré ba mu feynu nak ñu dem magal juddug yonent bi li dong le Seigne Touba doxal jere jeuf yalna yalla doli sutura tay ji nak ma nekkon ci cabine bi nekk seen technicien nak ci ndigalal baylat ak nimbalam ndax yag na dimbilé tay won na ma lepp ba fim ne man na ci wax ak ñepp ba yobbu ko fepp
7: walé en fi yaram ci walu gu ne mom raw na mbolé ni fi yaram ci walu gu ne so daano bi daanu fore naari laj dina la mamum tariful tariful bun tariful tariful bun tariful tariful tuuma jublu wala mamum tariful tariful
8: a mbokum talibi cafe Touba kalima manan
7: sina bi ku suka bamba nena kasuleri mo kayna wali qata faydana hajalul bahra wal fulka
8: ba do koy xelli
9: Cheikh Abdou Ndiaye mo Serigne Kerna do Lambaye
8: ba sama kas
9: cafe gi xamna togge yag rek da na ra neex
8: cafe Touba
9: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daan nuyoo ci seen émission bu mag boobu di Café Touba.
7: Kaasu leer yi moo koy naan ba mu jeex.
8: Altine bu jot 16h-17h ñeenti waxtu ci bëcc jàpp juróomi waxtu waxtu lëm ngir ñu mën a waxtaan bàyyi Abdou nga ni.
0: Daaroon bu baax man ka gën kon boo yoree fasu gën bu ko dawal ci kursu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy toggee ceeb te du fa jaay laal.
8: Café Touba.
7: Bamba neena kaasu leer yi moo koy naan ba mu jeex.
8: Kon mbokk yi fii la ci UCAP 103.5 téeméer ak ñett yu tombal juróom ci rajo UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bam
0: 103.5 xale bi jëm ndaam.
8: Baye Abdou Ndiaye di ci ànd ak yéen su ngeen bëggee ànd ak moom ci jotaay bi yomb na.
0: Waaw 33 976 09 09.
8: Jaar leen ci 33 976 09 09 33 976 09 09. Café Touba. Saay jàppal kaas suñu kaas am nga kaas jox ko kaas baab xel ñu naan Café Touba.
7: Comme bien, on est comme ça,

0: Radio Chicago FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Sharing bi no ngudet nyam faqir da fay nango dagan nangol lu lepp lu la nyam ndax yalla natal qarn bi no ngudagan ci mustafa mi nek marwata ak safa ak aqi amnil mustafa mi yalla jebal qarn bi ak aqi mbolem ay rakam ak aqi sen baay ñu am ak aqi sheikh bamba sharakhnu natal kharnubi mbale murid ya pangitu dire ci bakari ne job baluna bay bay dinu go sharakhnu natal kharnubi mbaka dalay barami bob tazan jabat tawtilat ni def ma antal pare may laputo kharnubi aw ma maqamam dilawo waye muridi ñoma wo na tawatal te bunu wo shawla miñay wo xarnubi tay yi ma wax banet taret ngir ya ma def antel paret ya babi qam qam ne yereet ci sama xel ci xarnubi kebul ma tangam lu ci ñaan ngir le ma bon tay ku kañaan muridi yeppala ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnubi joy parental lanu joy shonu fabu leenu ne boy kunu yafal bande be koy mu delu natal xarnubi gisunu yaay te nu anguram ku ñak yaay de namp maam buural te bornu ngara daam rogu ni mbolem xarnubi fabal sa doomi yep boot ñoom ñu boot seenu njoboot ku mun tabat nga jox ko mbo ndax yalla natal xarnubi tafam muridi sutural motili jakaji ñu naal fo tole doli sen alal ndax yalla natal xarnubi ndax yalla amdi mustafa tabakh jumaa mustafa bam tole marwata ak saba ndax yalla natal xarnubi mbolal murid yepp ngi joy ngir luñu bay mu daldi goy basiyani adiyangi boy sarakhnu natal kharnubi jamono jangi xiba xif luñ togg bargine ka fuf cheikh bambanel gany minde mudialu natal kharnubi xif taxna ñen mag ñi yoy xif taxna gorsnaaw di joy xif taxna yan toli boy serign bi giyadul kharnubi taxna ñi daan joxe ngi laaj ñi japp seen sadiqaaj kenn deet da fenn ba waaj serigne bi giyadul kharnubi be koor be taxna xol yi tiit bakkar bi taxna cer yi toot ñak gi taxna keur yi weet serigne bi giyadul kharnubi shadiam gi taxna ñepp joy nawe di sax dootu ñu toy leg leg mo war ba toli goy serigne bi giyadul kharnubi xamna ne yaanu daan tawal daanu bayal daanu rojal si fessal nga saqi kharnubi te yarma deenu da defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibel daanu leer regal nga mbolem xarnubi se yarma deenu da sanal jigen ñu yaanu da amal te ñeppayam kena matul serign bi giyadul xarnubi ñi jana zak zaki kuna ñi jana gamrek kuna ñi jana gay daggi kuna ngir ñak gi ji xarnubi ar moona ndax muy tane daaw muy gëna fa delu gannaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbacke giyadul kharnubi woyinu na woyinu ko torox yalwaan amo kula sarax garabu daano ko bela bambay ndanjaama kharnubi garab gu mag bune jirim garabi ndaw yi di jirim meñan ma say mbir maalam li rek ka dal wa kharnubi ala wa akbaru shaman jamana mo mana saban xiyawli daf da wala nga am ci dabi mbolem xarnubi libek sikek safaran landa di o moy wala nga am ni xeli koppi dina am watay korne xarnubi astaghfirullah alazim tuum nan la nda de bi kom temuy lu neexon borom njur bi le wute xanu bi xiawal gi daf da awal wali bawon ci nun di kel kele motax ma jog ji pel peli sharing bi geedu xarnu bi xiawal gi daf da awal ngaan wax sen nga wute nga ak sayan xamu ko rek tund ak sayan sam no xam andal xarnu bi wacc nga yaw nak lo ama sawa def nga ko jox ko mata jox daawonu nax daawonu ñaax shadon nga mboolem xarnu bi gancax gu ndaw gi weddatut mag ña nga yar kien wuddatul motax mana ala suxatal njambali won ci xarnu bi njambali moy gaay ñewon daawé ci xéewali fi won tay ñi def ñi baawon ngir ñak di ci xarnu bi ak ñaka bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax dal ci ebu tengi añalaax jaaxal na mboolem xarnu bi leg leg nga ci am murid muy taxawaal ne marid wala mu xacc def tarit ndaw njombe gaay xarnu bi and ak commerce ay jaay ñi waja seri baxaay te xam ne yaadun sunu baay mati nga naatal xarnu bi ñi le nga xacc def seef ñi defi dak ngir bañalu of ñi daw baraw benefif mati nga naatal xarnu bi yaw lañu yaakar nak abada ngir yaanu tagale ak bida tuum nañu mboole nda bakar ji ka ci xarnu bi yaram nu tay yaru nañu dootu nu fo xami nañu dootu nalaw yaw nañu sharh naatal xarnu bi soñu joxaan nak lañu yoron dootu nu def nañu defaan xana ay goone yaru nañu ku yedil aajal xarnu bi yaram lu nañu tarax lu nañu juay nañu len sharaxtu nañu yebul nañu soppi ku nañu sarax nu naatal xarnu bi nun tuxu nañ suñu kari baay gadda deblo suñu baay tuba di kar bamba di ay serigne bi jeedul xarnu bi muridi sal nañu len ngir xamna ya len amewan ya len joxam lañ yoron yobbu nga booti xarnu be ti yaani rek nañu tay xamna nga baydu suuru boy ya amana may lu ko doy mati nga naatal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mbalem palak narak walof kedul ko ami yeb serigne bi jeedul xarnu bi ko xamne daana ami jaak daami angara keju mi an ma am den mu jeek serigne bi jeedul xarnu bi ko ma sa am yaari wata soxla weren ñaari mata temun ta am jago mata serigne bi jeedul xarnu bi ko xamne daana mi taax tey mi ngeegi ne ba baax bu gëna feex bam na ca faax serigne bi jeedul xarnu bi kër yaangi wéet ba na jundung lan yañ yoroon dabi korong ñu dooni buur dabi koyang serigne bi jeedul xarnu bi tubaab yi sax perte nañu ñi leen gëmoon peñ nañu yaawooti fay nañu yal nañ yee ci xarnu bi naar yaangi yal na yaar yaangi yal waana kaxaar tubaab yi sax perte nañu ñeen gëmoon peñ nañu yaawooti fay nañ yal nañ yee ci xarnu bi ñu tukki wan far nañu lang fanyu lesen falan aduna ya kano welen serign bi geedu xarnu bi nar ya yalwan ak xaar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxe nar way mbake geedu xarnu be way mbake yu khunan bade walno so xenu de melne ku ram ku de ya til wa xarnu bi yow ya donay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga booti ahmado man nga defar wa xarnu bi man nga defar bitee kibir defar nga ba do lo kebur yaadini adal baag di ber jak muridi xarnu bi man nga kanam man sa ganaaw lo asanti yalla amuna waaw lo xfadi wa anina waaw wax len ñu naatal xarnu bi chambir abaatina adaram na xarnu bi paam ngaram ci am daram joku gam nga ma ngeriñ wa xarnu bi male bu gaay la xamul waju xamu des koy xamal subhana ya kamatkum al ya ne xawan wa akharnu bi nan far wañu ko tag da am ngir mu onu may la jombi ma am bo le muy daw dir am ak cyanta ar wa akharnu bi bamba mune islam izal ya gi jor wa senegal defu la jalle gen ngaal seydou zator akharnu bi cheikh bamba ya ading bamba lan ku so bu dotu ñaane nan ko mane de di mbana ten say ka samandal xarnu bi ku soobu gennaari deram be koor bi dootu dem karam kon ak joram gazum garam ju xir du mar ci xarnu bi geju ikam gim da adatam baneko secc mo ñoyom musiya bu ko anandal ko xam tokkan bi gayna xarnu bi lum lo na fore weon ram lo na kangem bi won daane bari bi neewon amul ni roo ji xarnu bi sharab andari qam qama musiya ci anatal wujem ayam go so na ñi wujem amul ci xarnu bi fekkon nga dabine xareet mu soppile nak watay sareet du len gënel bañ na sareet wacce na mogu akharnu bi talib na mali be azita ta khalim am du jum du jaf ta am kalam du gag du naf du fatale ci xarnu bi de du su do nga e de tam du se jalaña ci danam muy jegeel waande janam te mu tafer ci xarnu bi mamba di geej ngo tabi geej be ko be geene ko ngi mu di ci yare bané geej ni bi to al xarnu bi lu baax lu baax ba wessu baax way serign be jall baax baax ngeen bi xoti baax baaxale gaay xarnu bi waaji la sopp dal li baax waaji la wedi dootu baax waajo geureum mu gandi baax waayo ko warna xarnu bi waayam di hit gaari ci laax dootu limbo sagar di daax loxom du daar de ci baax ku weddi laaji xarnu bi ku weddi li dama lagan isaadi mbar mu manugan yaram la wote nak sagan bamba ko ñak ci xarnu bi ganeli dam yi gana tur kel munu ko takkadi rot mba xali ma ke da ay ko lotal na mbolem xarnu bi xar ba raw na koy qiyas lu xel da jul de zukaras fu gras raw na goru fas chaka ñi te xarnu mu ajara way baña selaw gudde ak becc ak baña neraw baraw ñi da wael ci raw ngi limi dem ci xarnu bi cheikh bamba ya bari njariñ farin nga wute nga akariñ serin ci ay sen serin ya ma leral xarnu bi sani si ñoron fata for chondel li mel li mi er jantala mo am faw xana wer leram gi dar na xarnu bi cheikh bamba ya ding man duar waajo tabbi do turer ya jand say ga di wer leri gando ci xarnu bi nun soba nan la jallenu way mbacke bul di am bayinu yamal qiyam yobale tiob mbolem xarnu bi cheikh bamba ya ngandi kanu sheyeni doyna ñi dono shodan fetali akamu say bala mokal xarnu bi bilahi yer nan ci yaw moy nan ci awlu mana xew ngir urwatul usqad ziaw de su ko dog ci xarnu bi cheikh bamba ya ngeen yuru fo gen xanjar dal eru gor sala aje do to do nga takay xarnu bi daf nan la ngay sunu takay di sun bitim dila jaay ya gani bay gani na jaay ya gan xare di xarnu bi cheikh bamba ya dib li bi dor lambur de wutina ke cior serin soobu ñu sambar ne ko ñu naatal xarnu bi cheikh bamba ya anu mat borom fekko ci adina marom toñu borom toñu marom tinu toñu xarnu bi bur yalla jox na lay mi daay diwani xam nañu salaay waajo gërem karam du daay yaay ker ker anam xarnu bi cheikh bamba ya di ker keran ku jëm ci yalla na la ñaan so don tour de alquran ya boole boodi xarnu bi def nan la ngeg bu def yek ta def la mbar mu def yek kelen mi nga bari yek shabul ci mbolem xarnu bi yalla ala jita ta qadim tudal ahmad al qadim jituna adama kidom jituna mbolem xarnu be yawma aja babi bale tubari ju yo wala la bamba not ñu na ale nota ala gaay xarnu bi sharab de gom la len na ta dox yo ñi shanat ñepp ñu talibat ken yangawul ci xarnu bi mu jallatu ak ci ganguna ay bur yalla ran koy mi day diwan bi jox ko seni gay karak la te xarnu bi bila bamba dim kalang mu a japp setan welen batar ko rend ci gabon ni bi so ak xarnu bi khataltu fil bairu layin kap kabon adbun amin ma alamin wal amin mu ak waxon wa xarnu bi yonenti de ahlu badar ñu adako karke koor shaytan ermi elisar labi dew ci xarnu bi gabon nga xamna ñi bi am galwaña xamna ñi bi am lambarna sharani bi am sar ci orna xarnu bi karak labi na waw marabu bi bu len ci gaaw leeram ci sarna azamaaw sarna ju ci xarnu bi tuba amina ko nan maro soldar sina am kabun maro labi na kabun waro ñi bi lim nga xarnu bi te gaay la azamaaw bari yep bu ala nañ na waw gora ngi dayna sa gannaaw ndiom nga lambi xarnu be karanga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal kaaraanga yaanu ko defal yaa sutura alwaaqar nu be alekkarak jaama gorak kedok seriñ buurakkidak bakkaki jaamburi ñeppa jak jaarama daam ci xar nu be li nit ku ñu la nit ki weex diggandi askanu jeex fu nekk daam dem na wab seex bu mëna yor waaqar nu be bindee bi yaalin fale boor ku masaxay taal baboor di xeliyaat ta aaji foor fajoon nga aaji xar nu be soo daan si war neneen nërëm di ilaan war ne naam ñëpp di sant kay gërëm ngir yaa defar seen xarnu bi koo merci naa la merci ñoom fël yaangu na mojj doom wala fi ne amoo morom yaa dambe teggi xarnu bi kenn dootu dox kem ni nga dox kenn dootu wax kem ni nga wax kenn dootu jox kem ni nga jox dara leewan nga xarnu bi limaamu sahraane kamaal téeréen bi bàmbalay misaal giñ ne ne mooy aboori jaal xuddi yoon ci xarnu bi mbooloo mi xaw séebe yoon yaa soobu njariñ awoon waman nga ruñ yoroon dekkal nga biddu xarnu bi xaadiw yeesal ngay biram tiijaan yeesal ngay biram saasali yeesal ngay biram kunti jox la xarnu bi lottal nga ñooñ sariatu semmal nga ñooñ aqiqatu sa ngir mii mooy tariqatu moo gën a jub ci xarnu bi waram kurusa daa aji ak gaa ngi daan siaara ji yaa tax ñu daan siaara ji sëriñ siwan ci xarnu bi waman nga naar yeeki walaw xalaan nga yoonu tasawu sëri bi yaa teeñi zurub jàlle nga leen ci xarnu bi royti bi xuddi yi nga won kii ma alab daadi nga won kii daaylaw taadi nga won ak nu jabaawe xarnu bi xud bi yow lañ daan fegoo natt ya góor nga daan tegoo la siaq yow lañuy sagoo bay laa ji daaye xarnu bi naar yaa ngi am iddaaye tey tiijaandi laa ji daaye tey te musuñoo weesu bu rëy yow lañu roy ci xarnu bi seex bàmba yaadi am nawet sébbi nga tooy nga gépp wet bay nga mu ñoor góom nga ba fat man ngaa dundal waa xarnu bi dundalu noo di soog njoboot wadu neen wàkk boot te sutural na may nu mbóot neen emien xarnu bi yaay fekk waay njoorando aay nga ful ko boole koo ki gaay na doomi ma am seyna bu njaay lamp bi woon ci xarnu bi mur yaayor seen ngërëm seen simoor seen xorom bañ la julñi ne xerem fajal na aaji xarnu bi seex bàmb yaa di eng ndiyoor seri siñoo doon njawli beer waa gi nemu falu boor salem gi neex na xarnu bi masaabixoona saabixoon yàllaay boroom kun fa yàggoon ay waaye gaay yu jëggoon yooyu bu boo di xarnu bi ñarafle woon wodd na leen ñeribile woon sedd na leen royee gëmmoon womat na leen bañ womat aale xarnu bi ñàkk a bëggoon seexan na leen ñàkk a bañoon suuxan na leen ñàkk a diwan neexan na leen bañ del si ànd xarnu bi seex bàmb yaaye gay nag ñaloot ak ndaamu soowul sa mboor soo doon weer di weeru koor mbaa weeru gàmmaw xarnu bi faddal lu ndaamay di daan notal noonu yi bu ñu daan jàggi lu mbër yi bu ñu daan te def na mbër ci xarnu bi seex bàmba yaa matub sëriñ yaa xóotibil te yaa xarañ waane wi yaa raw marañ say gaal a jàlle xarnu bi soppinu ay wagoo ki gaal teeb sa marchandisum aal te yóbbu góoru sénégal def nu masin ci xarnu bi seex bàmba yaa matub sharif makkeen bu soobe dootu soof seen xol yi war nane gariib maam jaara tiim na xarnu bi sigal nga waa mbakke babal mbakke kajoor yaa leen bewal penku babal yaa leen defal bi tax ñu siiw ci xarnu bi mbakke dimbak mbakke xewar ak mbakke bëre kër sayar saa ñànka bàmba aleen defar dañuy defar waa xarnu bi askanu kër mama aram yaa tax waa ñu gërëm mu ber këram ami dërëm daaguru suu ci xarnu bi
3: daaru salaam daaru minan daar ye bi kuli samaan yaalan joxoon lañ yaraan ku weddi laajal xarnu bi yaa tax ñu doon i kapitaal nu roowu ñoo fàkktaal
2: am nañu barke am malaal ñoo gàddu mboolem xarnu bi sa daar yi loppita an ku ragg war na lay dagaan ku ñëw nga jox garam mu naan doktor bi yaa baj xarnu bi raggi xol ak raggi yaram yi ak ragal joxe ngërëm jarag yi war nañ laa gërëm ngir yaa wiral seen xarnu bi fekkoon nga réew mi defi ndool fekkoon nga ñépp defi gool yaa tax baye ni na li bool yafal nga mboolem xarnu bi fekkoon nga ñii defi la fa ñii daanu far bane fale ñëw ku ñaan jabar mu bañ ñii mel ne man ci xarnu bi yaa dikk jàng ña fi demoon jàngante bi yëfi dangoon yëkkatine ay soyfoon bañ manoo mat xarnu bi amal nga gaayu amul woon xamal nga gaayu xamul woon feeñal nga bëri nëbb woon
3: dekkal nga rooy xarnu bi saway di ñeewaayi keneen saway du xaaj ci jëm feneen deesu la xam digam keneen sa dine doyne xarnu bi taxoon nga ruuy dajaloo tewo na koy falu lislaam nga mu ame xarnu bi xale nga ngir mi ba mu weex ko caawoon mu jina seex te musulaa jadda ka jeex bu yow mboolem xarnu bi dekkal nga julli juróom ba caddo yaa ngi jàppewoo te feteloo ban amigoom yaawan diine xarnu bi sunna si yaa ko dekkalaat ter bi yaa ko eesalaat te alquran yaa ko fulaat yaa binduloo woon xarnu bi fekkoon ngo nuy waña ka toor di takki ndombay takki coor yaa sampi daara fali buur tasaare daaray xarnu bi soppi jigéen ñi muslimaat ñuy dew góor ne musinaat rekki takkaay seeni baat di mu daddu xarnu bi yaa tax ba ni sellali jëf yaa tax nu tekki nun wolof yaa tax ba ni way di walib xamal nga gaayi xarnu bi jirimi yaa di seeni yaay baay yaay seeni baay miskin yaay seen jaay yaay wéeru aayu xarnu bi ku jooy fi yow nga noppiloo ku xiif fi yow nga regguloo ku mar fi yow nga mandiloo mandal nga góoru xarnu bi bileehi amat la nga doon noo seddu teggi cër bu doon wàccal damul lagul te teen ndeewam nga làmbi xarnu bi mboolem saabut rasool ak bari daa tëgg rasool mel nga na bay nga seeni tool bayaale tooli xarnu bee kaab da daa tëgg rasool bu cheru daa tëgg rasool asaan daa tëgg rasool chamangalin ci xarnu bi yaaraw ña daajanog rasool ngir yaa liggéey ba amusool ba def xalifatu rasool kawe nga mboolem xarnu bi yool wi ngaaw baram mbindeef ba def doni gan ñi mbindeef mu neesu koo xamal mbindeef jomm na mboolem xarnu bi diggante mulki ak malakoot basar ca pey jabaroot kenn musta boole seeni boot lut bamba bàjjeb xarnu bi aras daan giseeg boroom kuusili xami soloom diwaan daa faley meteel di folli zee bi xarnu bi moom lañu may noorul jalaal dalu ko maynul jamaal bu boole koog silu kamaal leere mi dar na xarnu bi gaaleer ci lay jëñe cubeel giyeel ci lay ñoodee nganeel kamaal ga lay faley meteel seexal na mbooleem xarnu bi yàlla dadaa sukkandikoo yonne na daam jottilikoo jibril daa dimmandikoo ba jotti booti xarnu bi téeréelay wettilikoo durus galee moyandikoo pexeya noonu daa jagoo ba tana noonu xarnu bi talif la daa jëfandikoo mafoola daan gàggandikoo ikam la daan sukkandikoo moo nandaloon waa xarnu bi tawxiid dadaa xamali jaam ikaale xeesu baam riwaale xeeni kaam du jëw du jànni xarnu bi fam toll nag day tëgg rasool du warwatee dammi rasool du def deram kita rasool mooy genn góor ci xarnu bi dem jàkka moo ka taxanooj jul ne fii rakka ba géej añ makka mën na ke ngeej fadilu añ na xarnu bi njool makka dalay sigi dee soo ko tuddee mu daldi dee giññaane daaw ñu soree jikkoo mi waar na xarnu bi fam na ci xëylen biyaa jukkay raw yooy lawliyaa moo araw xiaalis biyaa dandam amul ci xarnu bi dëddam gu mat gi mu sagoo ak am gurey gamu jagoo ak mu njirey gamu sagoo mu sa tawat ci xarnu bi na téeméeri yam daa tegoo te teew ko ànd ak sagoom te ami booti yi fegoo te du ko fek ci xarnu bi duniyaa da ko wonoon gannaaw mustapha ali yamulaaw jublu ci yàlla ne njanaa wakiilu daddu xarnu bi bagul galen bagul midaay bagulu ab tubaab di jaay jaayante naag yàlla sabaay gaañe na mbooleem xarnu bi bagul fasak naag ak gëleem bagul xarak bayeki doom bagut a am sàqi njuróom du jaay du jëndal xarnu bi bagul a am junniirong bagul dox di yori boŋ moo ma sa dox baleem gaboŋ delu si bi ci xarnu bi dërëm du yàq ab dërëm wurus du tax mu ras batam nawul dërëm xeebul përëm moo gën a wuute xarnu bi dërëm xamee ko kandeer diinaar xamee ko ganaar ku waar bàmba doy ne waar ca yàlla bàjjeeb xarnu bi bindee fi yëppa yam fi moom axli yëppa yam fi moom bagul bañul du xeeb du yéem moo gën a wuute xarnu bi bawal bawal akob ajoor sàmma ki baadoolo ki buur ku laaj ma joxo lay chamour te ne ngi des bi xarnu bi mbàkke gën moom guyaar kon mi mbàkke taar bi kaar kenn du ko may sëriñ guyaar xamul ku bon ci xarnu bi tabax gën moo bi baar angaa bi moom chabaar bari gën moom pataar kon du fa jog ci xarnu bi wala gën moo mi naar gànnaar gën moom mbayaar kon taax njur bi du fa jaar ba def jumaa ci xarnu bi wata genoom saxaar mbani genoom daqaar rusulu elwaan ak axaar ba yàlla jox ko xarnu bi màggat genoom sixaar ndaw genu kibaar njàccaar genu gumba gutaar gu jox tumam ba xarnu bi bàmba ay boroom kun fa yakoon. modon ahmadu lemin modo amul xajje kisen mo yerma ndey wa xarnu bi batin la dafa abdi ni jor du mel ba di ko dor mbolam jigeena ma go defa na len ci xarnu bi tarbiya la yar gonen tarqiya mag ñaneen famom tasfiya bari de fi bañ mana wa man xarnu bi dira ala qamal gonen inaya modi e jiko wilay defal borom ciobel gu am ci xarnu bi ciobel gi mo am ko qamal qam qam bi rawna sama xel yaram ge beena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo atak ba do tuma saraw ciobel gi teena ma nelaw ma gi wonde na gelaw do tuma tok ci xarnu bi liaram bi dal may tek tekan sa xel dem ba paraxan manan ba mandi ciorakan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaadi jaxama yaadi sin imam yalante ko sun amam yawlon doylo baba sam ramun mbolam xarnu bi serigne siwon dañu texam ñe yanne ñeex ba xeram cheikh bamba mo savon xorom chavale mbolam xarnu bi ku len favor nak tekki balas jël bamba tekke be balas kone imo tieni balas mbake de maadu xarnu bi xawsi moy seeni liman mo samu ante alquran addition mbire ñaan moko xamal wa aqarnu mo am fasa'atu lisan lay mo xam sen ciosan mo xam li wacc asaman jamze bizit xarnu mo am makarijul uruf lam yarab lañ koro moy way katu ganji minde may way katem ci xarnu bi moy mu jishati adnan yi wacc aqru shaman dira mo xet wi jam dina an tuba li ahli xarnu bi tuba ñel na koy murid waylun ñel na koy mari yalla na bamba def murid neren amin en xarnu yi joxna la faaw sama xol saabu ngeene lamay setal teru malaane sama xol fo tan gakke xarnu bi bamba da ngay borami may kenn nu def borami moy motax no sax fi dile way ndax te nga jegal xarnu bi way nu ngir bagge dara mbacke dene chaque ngorom fa bis bi yalla di garam xeb neewon ci xarnu bi yow mi legeel sa borom bam garam qaira qadim walil say njurom yoma yaqom xarnu bi tabal nu jannata nayen ki and fa ak yepp dom wunti ya yor seen dom te jil dugal wa xarnu bi ril wa anti ñene ngewe jox na ñi la doy waaji la somu dalwe yaame ci ari xarnu bi nopp la jil nak ya ilayen yalla garam na lak lamin yonen garam na lak ñaneen aqul fa wa qarnu bi ak mursalina ak lan biya ak tabiin ak lawliya jinni ak malaakee geureum nañu wa xarnu bi yoral sa bong nak ta dem fanan digante kaw sara ginaan notil ta lek nak kenam jaajew dewal nga xarnu bi alhamdulillah inna ngend shant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen manna de far wa xarnu bi yow mi la gal mustafa bulvate ande mustafa adomi baye mustafa ño ame buti xarnu bi manna khalifatul qadim fena palas manna dom te amna kam kam amiko manna musal wa xarnu bi no pe gore talal nda yor la momi salu makka yor kulami joxul le shamur te mustagantul xarnu bi tada ya laminata ya don njol aminata tuba adsun madinata ya yerutim wa xarnu bi ya ne khawaita ne khatas ngir xarnu bi amo ci maaf dale fi weso bas yow lañ jebal xarnu bi rayo ngeneel wa ya ko yor ya tegi tur bi daw basar ngir naru gor ak fazo par rawan teul ji xarnu bi mbolem si xarn wa kibar ya tax ñu tabbi ci saxar di wacce tuba ngeen ji gar no pal nga gaay xarnu bi roobi ne ya ngay wala ngaan nuy naani kaw sara ginaan dootunu tapadu si an jaajef defar nga xarnu bi juma ji nak ya ko taxawal ya temu naax say neew yaral nalamu yalla ko mateli amin warna xarnu bi yow la sulayman xamalon carrière ba do jafa desoon juma ji bay di tabaxon mo am ngay defal wa xarnu bi daawud bambale misal baytil muqaddis naal wuji borom ba kamal taabo defal ka xarnu bi ndom may ngeneel yewon chamaam yey sati ko ki ak ndam bo ala nga ko ngeneeli dam rango amo ci xarnu bi muy di jox na lay idaay tuba bi jox na lay midaay sultan nga bo ale ko ak midaay ya ma tagat xarnu bi yalla ya ma tagat xarnu bi di jox na lay idaay tuba bi joxna lay mi day sultan nga boole ko gilay yaama tagat xarnu bi yalla ngay murum murid yalla bu ay murum merit bi aqiqadil murid ndax yalla na atal xarnu bi alaw shol fadul azim kuma ngane defile falilu moy falu lamin turami doyna xarnu bi moy do am shamsin wa qamar mbake nguso abatin kajar mo anam piyari en ngor moy bamba tay ci xarnu bi siditi bayam la yorat liara ci sanga de reya ndey jari xeyn musinaat mo am bu adi xarnu bi mo aynu awal bislam finin bu olam serifi mo ci gën done wa seyni wa lasan ma qadam ci xarnu bi ma xlef ci ay ko am yorat lu ci meram nurna bayima na dom amna ket xarnu bi demna ba makam di ligay agni.

jamono wala jamal na mbolem xarno bi famna ci bamian gudis kenul borom mutis kiroti moy dal ko fess mu amana mandal xarno bi sañ sañ balar donne ci mom jagla ga wessuno djudom mbaruma ko suru dalilum meram xajul ci xarno bi rijali xamnañ dara ya am buné jalañ ñu sabu ji am neurem neurem zabi ba am ramal kwarna xarno bi rijali xamnañ dara jam suné jalañ ñu sabu jam neurem neurem zabi ba am ramal kwarna xarno bi yalla nga may boti lamin fegal kam wala may non ku deg ñaan ñene hamin ndax yalla naatil xarno bi mbeg ma nga teelen basir doné basir wa nasir ku teernaan lek ba zu du qif du marti xarno bi mu am jalal ci am jamal ci xar kanam ba leer kamal ci bari xam xam ak alal buri ke bi ci xarno bi tar ba ci yusul karim ba borof ko def ko dom jigeño tagok sago meeg basirum xarno bi ci agraam dal di raw fore daan fi e garaw musla jaar ci bi ndaw mustafa ali xarno bi shobu na ngeerum tasawu kukara nele wi moraw nya xalon momalef shakaay te e xarno bi il mudira ala jago mirum ina ala ngo nor wilaya la sago denam amul ci xarno bi duru ci tere alquran mbaami ji le ka jang ñaan yoy le ba xote ku ñaan may def ci xarno bi yalna bi sax ba deg ma am nak ba tolle ma am ahmadu ma am te don bu wat yon ci dam ndax yalla naatul xarno bi allah moy janno ay mo japp do am def kana bay ñu bokk benum taxaway abdoudi bamam xornu bi bu agi si amuy sama nday cheikh bamba ñoo ñu roob jotaay ñu roo yaram ñu roo saay ñu roo dere ci xornu bi ñu roo doxin ñu roo waxin ñu roo melok jëm ak doxin bu ye nga waadalu keneen bamba ñaar ci xornu bi mo di walax ñaanu jinaan ku andu xol ba ci kañaan kañaan di ay bi jena daan baye ma leel xornu bi mo di walax ñaanu jinaan bu en ka xol nak ba di kañaan kañaan di ay beggina daan baye ma leel xani bi mo don tab gawan ci mom mo don njamba ar gi ci mom sen baye sedele ji kom cheddu ko li ci xarnu bi batin baraw na sayam de ga so pe biram bir ma ca baye mi biram mo ar jaroore xarnu bi yalla nga doli ay murid ti yalla raw pexe marid ti yalla mujdi farid ba tonne ga ay xarnu bi nan nya nak yalla mi samat umay serigne abdou chamat te may serigne abdullah da doy doy wa xarnu bi ci bo di xulo falil serigne mag bi tuddiyen yalla bu seeni barkenen ndax yalla na atal xarnu bi tioko abdou qadir fi sha'ir wabatin bi jay bay tayri bam parti jirim xarnu bi te yalla ibrahim mom deub xar sun borom ba jot ci bo di turandom ndax yalla na atal xarnu bi mbolam mi doni shalihin ci so aw janta ak fenen yalla saadu sen jant bu di wa xarnu bi du nuk soy bu ga ak alal ju bari ja gam dara jaal yalla ko sheikh bam misal ci sunu soy xarnu bi tamay no barke ak li la atesol ngaram ci murtala boko soop mune xala aaji ati ji xarnu bi te mbole ni tawakki jaat gore jigen ci ben ba ndax yalla sun xarnu bi nak amin wa na xarnu bi mbole mi sheikh bam am yalla ñu gën ci oku gam kon day ñu bokk amindam te am ngaram ci xarnu bi musa akami sen yarakan mo len di ñaan di len dagaan te sant te tag ka ñaan ndax yalla naadal xarnu bi way ka ci sun yabone qin ma war di qadimul qadim damay murid di jam di dom te gana bon ci xarnu bi ngir abdu mbakem soxna mbay ak mare mi ñepp ngoy mo yaay baay sama ndey ma dambe ci xarnu bi saynu mbakem soxna yaay ak mare mi ngendi bay moy bay bay sama yaay ma dambe ji xarnu bi ma lebu naale lakleen waxna wala bakal leen waxna arab ngir bangeen xam bamba yeen wa xarnu bi wayna ko saru ramal an mi yalla wacc alquran ndax beug le puluma ñaan yalla debal ko xarnu bi julil nak ci ngendi adna tene ko lepp lu ñaan gewel bu jaxle wala ñaan ndax yalla naadal xarnu bi ci sax mbale muriti deglu len mayelen ci bir se ante bulen alawen le may nalaw nalaw du temayete ke may galam galam du temote amana koy nalaw nalaw lu ngir re wa de bu debe.

0: sigil nga mbollem mbokk cheikh mustafa mbake sigil nga mbollem mbokk jikko yenen ba ngay dalo
1: ikapfm
0: goddam sa bay ba ngay solo jarama njol amin tolo sigil nga ndama kokiya bambal rang mayute wa jalla joxla ablige ya gadura yow negi sey wa man nga domi cedda ya gadura yow negi sey wa man nga domi cedda sa bay ba amna lembugon wam sesi yow la fi tegon chakhla ci buntu bam gegon ya deg chakhu nebuya cheikh mustafa mbake matna khalifa matna dom yirif na ñepp ngir jiko mbeur yepp xamna ñuk ci rom mo meuna jita dan ya cheikh mustafa mbake mo meuna jita dan ya jurbel la bamba loxaso mbeur yepp dal di jaxaso kérok la mustafa faso motali mbolem denk jurbel la bamba la xaso mbeur yep dal di jaxaso kérok la mustafa faso motali mbolem denk wam sesi taxna ñepp wit demam gi taxna ñepp tit burul kon ak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje baram tuba wam sasi taxna ñepp wet sa dem gi taxna ñepp tit burul kon ak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje deglu ma wax la ak demam ak mag ñeewé ay mbirum waajal ko def ko ci kërëm kérok tefaatu ñu waxtu deglu ma wax la ak demam ak mag ñeewé ay mbirum waajal ko def ko ci kërëm kérok dafaatu ñu waxtu guddik alarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam jési tabbi nañ nawet mouride khous ca dekk la xew kérok fa ngir bala taxna nu fatte karbala ngir kanu da karal bala faduna tagok soppe la xew kérok fa ngir bala taxna nu fatte karbala ngir kanunda karal bala faduna tagok soppe yari muhammadom yawon xejjam ya ñoko wajalon addagani ma ñepp min ta ndaxiraw na garde ci xari jang ma sant jop mo len ñettel bamba ko sop yitem de reyna masla di ci yalla ga yu sam wa qalbuka ma ngi joy wa qalbuka ma ngi joy qalbuka ma ngi joy bobé batay ba faf ñoy demam gi taxna ruuy goy fuñ de tirasi xont ñu dal di garé abdallah ci kër ga tek ca jojoy kérok la am di wootu bayyi ta moya bal way gungé bamba ko wolu ci jotaay dengu ko na ko rikwaay bis boba tubala lu hay bunte ma dem ci
1: kabefen
0: cheikh musa mbake bis boba tubala lu hay bunte ma dem ci ndindi yen ko fa yen bu reey te dis lolo waral bis bam ni dis cheikh musa dik ne sos mun ba defal ko denk ya la dam ajon ci ak ñewam Touba manesu ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola yile kérok la mustafa ya bal juroomu goor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ du jitu yengu ya serigne bajiru moy imam ndol soxna fatima duma mom la ñabal mu andi dam da marje xet ci allah serigne bajiru moy imam ndol soxna fatima bu mam mom lañ yabal mon di dam da marje xet ci allah andak muhammadul amin atandex yi ci woyon serigne makhtar silang ci won cheikh harijang ci buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko faal ya yag deg juñu buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko faal ya yag deg juñu watab serigne balla berir dul ci se jitu dip se fer dalay bab ak ñewon ci bir raw nañ ta talu lampe bi def ci fer yegul tinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya bi def ci fer yegul tinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya Cheikh Mustafa yone fandam ak cierno ak gede imam ni len ñepp seru dam mag ñepp ñal bu guddiy Cheikh Abdullah Diop taxaw Cheikh Mamouram jaxati ñew ñu andandok
1: UKFM
0: gaskar gu melni lahbiya Cheikh Mbacke Bousso Diop taxaw julle ko sappe selaw da feñal luñu fa jafi ndaw retuñ basanku sunna bam selmale la dal di bur wacc ci pakhma melni wer cheikh madlamin gey dem ci bir cheikh mo dundum be sang yaari muhammadum ya jël jëmmam je jox leen ko ñu jël jibal ko yalla mi dogal kérok la taggo choona ya Baram Touba kérok la taggok choona ya yari muhammadom ye jël jëmmam je jox leen ko ñu jël jëbël ko yalla mi dogal kérok la taggok choona ya Baram Touba kérok la taggok choona ya cheikh modou ndumbe wa isham mo mujje genn

ko bir karam tampel ko tampet ngoramam niko yaxas bir xalam digal ko at digalam fal ko ci kaw lalu falam niko yeket wane ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman susi di rek pey di waat sanse ñuna khubu saman mo fal wandaki dagam sanse ñuna khubu saman mo fal wandaki dagam rijal khaybin dajalo ba melni weru tegalo boromi leru tegalo fuñu fifen sori lendum ku tegatas werante deñ ku bañu tej mbaate nu tej kërëm mu faaf mal ne ko aj kang ya wa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndëndëm yi rek ci wépp wal wayam warir fuñu fujëm woro mi ngir ya jitu woon ak seen ngir sa ñoro jebal ko ngir ya ñoo woon boole ak werdi ya ñu am xadiru ak sinne ko am ci jaanu ak sinne ko am seesal ya ak sinne ko am.

bihi warum bihim an radani uzuri najani allahu min adaya lama bihi warum bihim an radani uzuri daibtum munzu zamani faifan wajilan asko ila lahi za jahlin wa za qawari anatu lillahi bil muqtari yubtahilan wa ahli badrin zamani.

0: la nexe ni ma ci gil rangal may may ya salam
1: ya mangi ya bangay way baram
0: yalla suma rangoli may fi yow bay range kuma rangal delo la ngay adi rangal delu waro su jotalak ya marango Nyamarangal Allahu Akbar Salam
1: Ya Nangi Ya Muja Bangay Way Baram
0: Yalla Bula Nekhe Jiggal Mahton Yam Jital Bula Nekhe Jiggal Mahton Yichyon Mi Matadi Fila Yam Fiman Yaw Kamanga Doya Dit Man La Bulma Bay Salam
1: Ya Nangi Ya Muja Bangay Way Baram
0: Yalla bula nexe jeegal ma ton yama gital bula nexe jeegal ma ton ni ci yon mi mata di fi la yam fi man yow kamal nga doya dit man la bul ma bayyi salam
1: yama ni yamu jaba kay way baram
0: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gen ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaamu jaama ngay way baram
0: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon simlak sal nga def ma may gën ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaama ngi jaamu jaama ngay way baram
0: yalla lima yek fam ko xam bu wer ci man la suma baaxul pour yalla aw ma feneen di xaw ma nak way xam nga yow na nga may def jaama ngi tay bu toñ ni notu li mu jaamu
2: ikapesen
0: Yalla lima yek sam ko xam bu wer ci man la suma baaxul pour yalla aw ma feneen di xaw ma nak way xam nga yow na nga may def jaama ngi tay bu toñ ni notu li mu jaamu
1: jaama ngi jaamu jaama ngay way baram

0: ba da ngay tegg di xous di tegg sa carbone consommation carbone di yok ak carbone bi ni mu yokko ni deug deug passé nak mu te nek fi nekko wa luñu ko meuna doon rek da fay laaj ñu waxtane ko te waxtane mi nak ñi ci jitu moy kilifa yi ku ci melni sous préfet bi fi nek monsieur le maire ci abdoullah ka ak ñi nga xamne xeyna ñoo sekk li nga xamne moy transport urbain ba ci transport automobile ak yépp waye nak dëkk bu melni Touba bu fekké ne toujours askan bi dañuy jambat guddi ak beccëk té safara du am ci lañuy jambat ñu itam sa suñu ñuy wax té liñuy wax itam safara du ci am yu ci bare bare itam dañ ko fay bëgg rek di rombu di wax ci leneen lo xamni xeyna waxu guñ ci lool mom mo ci nekk kon ñi ngi jéggul waat nit ñi bu baaxa baaxa baax di leen jaajeufal waye di wax ni dal dëkk bi mom ni mi mel après magal yémina te jot ni tam ñu gën ci taxaw musna ko wax booba groupe Touba ci kanam ñing koy dogu ubi yagul dara bi mi nek groupe ma bok ci may nuy sama gaay yi ma ci nek ndol ñep ñom ci dem xtar sek beya djouf seigne soyebu ridwan abdou fada gay fallu glas ndjay ñoñ la ci gëna japp ballu mboj ñom donc dama don wax ne Touba bu don nit la damay wax ne nit la ko bari ndariñ lool waye nit ku tum ranké la nit ku ñak ay taxaw nit la ko xamné bu mako don misal dama ne nit la ko xamné day dox sax ay nit diko dab di téy ci ay yérém diko xoti té du muju fenn lolou nak di lu yéme lo xamné il est temps nañu taxaw ci ndax Touba ni mu mel ci walu dembi ak dikk bi sa su ne ñu koy wax waye melni ni batay rek safar amut ñaar sax nga gis fo xamne dinañ ko jema defar waye defar bañ koy defar day melni sax bayyi won ko sax mo gën ndax alaaju takku lañ cey def te defar ba dara du ci bax te ki nga xamne mom lañ joxon alal joju ngir mu defar ko defal ñu xamne dara du ci bax dara du ko ci fekk kon mi ngi non xamna may fatali wat wa Touba ci kanam man suñu jambaari dafa am ñaari dooran yo xamne dañ ko def ci bo joge isin xorom dem cornesu serigne cheikh bala nga ag ci telu daru minam bi mam tierno mang li nuy dile ziar ya yor realisation yi ñaari dooran yoy xolal din ko way dooran yoy metti na lol defaruñ bi waaw ñaari dooran yoy metti na lol xolal len defaruñ bi bu ngeen ko mene defarat dina bax ndax ku na xamne ay jambar ngeen kar machallah tay li ngeen di def ci dekk bi serigne bi gis nako ndax mom ngeen koy defal ñi sa ditan talibé yi nga xamanté ngi jappé Touba ci kanam waye tam yeen liggéey yi tam dañ leen di ñaan itam ngeen ci bayyi waat xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax wa ñi leen ñaan ngeen ci bayyi waat xel bu ngeen liggéey itam lo xamné itam gis nañ né liggéey bu tam amna nu mel nu laaj defaraat itam defaraat gi da ci baax waye ñaari doodaan yoyu metti na lol lol lol ñu ko defare waaw metti na xamna li nga ci djublu won nak moy xel yu metti nga xamna otay dañ ko fay daw ñu bañ ko fay daw ci radio yoy nga xamne mom ngeen fa def waye do daan yoy da bu ngeen ko meuna sétat defaraat ko ba mel ni mu wara mel dina bax lool ndax man do na sakku sax ci mairie bi ñaari do daan yoy mom ñu dajju ko bam sét wala wa aziru dajju ko defaat fa yeneen do daan yo xamne day gëna réglementé wu do daan yoy mom wax deug yalla réglementé wu kon mam tierno ñi ngi lay ñaan rek do daan yoy nga xolaat ko te fexé ko defaraat waaw kon xamna dañuy ubbil rek mbokki ligne bi ci 33 976 0909 33 976 0909 ñu nuy suñu baye Sil Makhabi nek fi ci Touba Ndam ziaré wat bu baax itam oustaz Ndonga Mbay Serigne Mamadou Muntaha nga xamna ñoy waxtane li ci kër yi mu melni émission bi ñu jall nak émission la bo xamne donte fi jaar yépp amna solo way biñ mujjë def ni émission la bo xamne itam wax deug yalla liñ ci doon waxtane amna solo lol ñu leen di jaajeufal te di leen ñaanal serigne bi gën leena taxaw gën leena dimbali ba yu am solo yi nga xamne ñu ngi koy waxtane fi te bokku yu bari di ci bayyi xel diko deglu tay di ci gor gorlu ñu gën ci taxaw ndax nit ñi ñi ngi leen di deglu wa oustaz Ndongo Mbay ñu bari bari bari ñu ngi koy deglu sama classe gi yeb dañ koy deglu tay dañuy bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci waxtane mi ndax tam yi mi indi tam yo xamne da fay am solo lol jamono yele rek mi ngi wax ci biñu waji magal ci wanag yi nga xamne ay wanag public lay doon ci kër yu mag yu bari té dañ koy saggane ba nga xamné day melmelokan yo xamné ñu bare bare duñ ko mëna jëfëndiko waye lool mo am sax ci service yu bari ñaar nga dem ci bëreub bo xamné état koy mom nga gis wana public ya du am buntu damay baña tuddu ay ki waaw wana gi nga xamné dañ koy daglé ñi fay ñew ah wana yoy du am buntu xam nga lool mo dafa yéme buntu bare yaq kenn ko top do nga xamné amana chef de service ba sax du ki sax baye xel wana wo mëna yaq lu yag du baye xel na sax wana gi nga xamné ñi ñew ci service bi dañ koy jëfëndiko mel na mara mel lu ci nekk na da fay melni day aju rek ci njit la fay nekk wa nga gis tam wana jo xamné dañ koy defa bam jekk mais wax de yalla rebiné du xelli du am ndox du am dara tay kenn du ko top do day mel melokan bo xamné dal day ñang lool té amana sax amna ñu ñu jël di len fay ngir ñu top to setu bërb ba waye wana gi nga xamné dal ñepp koy bok mom dal dañ koy sagg né ma nga xamné doyna wa bari na ci bërb bi bari bo démé ci garu tiéri dang ko ci gis bo démé ci ay kër yu bari dang koy gis service yu bari dang koy gis nga xamné kilifa ga mom amana mom lamuy top to rek moy bureau setna salle de bain setna waye leneen li dess ci kiliftef gi mom danaka yoonam di ci nek budé ci kër yu magi tam non lay mel bari na ci kër yu magi yo xamné seen wana gi public yi mom la yalla xam doyna buntu yo du bax defa nga dugg ci kër go xamné Touba kër gi day rafet lol waaw buti ma yi rafet ngay gis wa jëfu dëkk tam ku genn rek neesaan soko xolé mom day silisa lol ci toll ji waye bo démé ci wala gi nga xamné mo ne ci kër gi nak nga xamné mom lañ wax toilette public c'est manam do fa bëgg lekk sax wala nga nané lu kër gi rafet sa xel du nekk ci lekk nga lekk fa wala nga nané ndax dafa am nit ño xamné non la leen yalla bindé bu duggé ci kër gis fa yenn mbir yi seen xel dootul nungu sax ñu difa nekk manam difa nekk sax rawatina manam ñu fay lekk luñ fay daan kon wara ngi public yi comme niko oustaz waxé won deug deug lu mat di baye xel diko topato kon mbokk yi man ngeen jaar ci 33 966 09 09 933 09 09 seen émission Côte d'Ivoire Seigne Fallou tay ñu dañ waxtaan rek li nga xamné mi ngi aju ci walu doublé ak ni nga xamné non lañ koy défé benen bi ki top tam lu aju ci li nga xamné tam moy signalisation yi manam éclairage bu né éclairage nak moy mbollem lampe yi nga xamné da fay nekk ci auto ni ñu leen ko limalé non la démé lampe ci nekk itam ak liku taxajuk ak li tax ñu def ko ci auto bi waxna leen itam auto yi nga xamné ay auto yu mag lañuy doon indalé yenn xéetu lampe yi nga xamné ay projecteur lañuy doon lool lu koy waral réew yi nga xamné fa lañuy nekk du fepp sax lañ ko fay signataal wa di ñu nekk ci yenn bëreb yo xamné surtout yenn dëkk yi nga xamné am ay montagne yu bari bari nekk ci all bi da leen di sante buñ tollo ci yenn bëreb yu koy taal ngir ñu xéxal dem ak dëkk bi di téla xamné amna benen auto bu ñëw yu mel non lañ ci djublu bu dé fi ci réew mi nak suñu code de la route daf koy téré bu ko défé nak bu auto bobu bu ñëw fi ci réew mi lampe yoy boko mënta démonter itam ah boko bayé ci auto bi débrancer ko su ko défé bañ koy jëfëndiko fi ci bi réew mi ndax dañu koy téré ndax ay accident rek lay jur gis na ay accident yu bari yo xamné likay jur moy lool ñuy wax entrebouillard mom tour bi sax man dama ko gisul ci code de la route wa kon projecteur mo fi nek projecteur yoy nak dañ koy téré moy lampe yi nga xamné day doliko ci éclairage bi nek lampe yi léra nga go xamné day ëpp bo dajé benen morom dawal kat boko ko téggé rek dotul gis dara waye ma leen wax rek ne code de la route fofu itam dafa am lu fi santane fekké né ya nga tassék sa menen morom dawal kat goudi li nga wara def moy manam code mom itam mu def code bu ko rewé senu tass dina mëna jappandi bu fekké né nak def nga code mom mu def far sa xel dafa wara dem ci lu bari bokku na ci sa xel warna dem ci ki iskenelawul ki may tassel iskenelawul iske gemmentul iske sonnul tonu bu upp wala iske mandiwul ndax yoy lu ci am da fay tax chauffeur bi buy dawal limu wara def ci waxtu ne lu ci bare bari dot ko def chauffeur bu sonné deug dina wara changer far te du ko changer bu gemmenton nonu bu mandé itam nonu bu mene chauffeur nak bu ken japp ne limay wax chauffeur professionnel rek ñoo tax makoy wax moy mbolam dawal kat yi auto bu ndaw ak auto bu mag kep ki nga xamne mi ngi dawal rek ñama ko sañal wax ñoo tax may wax ndax senegal bo den chauffeur rek ñaar dañ koy momale ni nga xamne ñoo yëngul ci wal auto di ci dundu ak di ci dundal seen ay jabar ak seen ay waju waye mbolam ñi dawal rek tama sañ leen ko wax guddi dal kep koy tassel nga def code changer mu baña changer
1: manam na sa xel dem ci yi may wax bo ci duggé itam motuway itam nang ko jël na nga téggi sa tank bu baax wañi li ngay daw bul ca yeb sa boy tassé ak mom jël sa tank tek ci pédale frein nga xamné sa bo tassé ak mom bo gisul lo xam fekk na wajal nga ko bo freiné di nga mëna taxaw bari na auto bu ndaw bu ñuy fekk ci tatu camion la ko waral moy tassé auto ka koy dawal tek ko far gisatul lu bari te teggul tankam tassé auto bi nga xamné moko tek far ci ben seconde ñaari seconde mu dugg ci tatu auto bu taxawon ci kaw tali bi lol limi am day bari motax limay wax chauffeur yu bari rek moy sa boy tassé auto goudi ah bu fekké né chauffeur ba deful code ba nga mëna gis ah téggal sa tank bu baaxa baax jël sa tank tek ci pédale frein bi wañi bu baax li ngay daw su ngeen jëlo bo gisul lo xam man nga mut man bis lu ni mel dal na ma ci yoonu ndand bo ma ngi dawal particulier yobbu won fa sonna mamu sa tamba mom seigne fallu bobu ñu ngi andon nak ñaari soxna yu baax neysan kenn ki moy soxna mom bu so mom seigne assan ak suñu yaaju baax jo xamne jituna di soxna balsaw gey nekkon jambar ci keur soxna mamu sa tamba yalla na yalla dool ci mom jegal ak yermane mom lañu andalon juge ndand bi nga xamé ne ma ngi tass ak ben frigo mi ngi yor ngandam projecteur ci dig auto bi ci kanam auto bi ma changer nungo changer ma tegg sama tank tek ci pedal frein bi daño jëlo rek ma yem ci ab saret bu yap ben soxna bu bot yor ñaari saaku ci kaw saret bi nga xamne limay freiner terewul auto bi mbeuk na saret bi ba nga xamne koñu saret bi beut na parabrise bi yalla dogal soxna ci nekkon ci saret bi ci pelu ko don dawal ci pelu saaku bi daanu heureusement gañu wuñu fas wa gañu wul ñun itam kenn ci ñun gañuul waye auto bi kanam auto bi ci bari yakuna parabrise bi itam bënn bu fekkon ne nak bu fekk lu won ma def nonu amana kon bu may dajje camion bi lamay dalé ci kaw saret bi man na jur lu ne waye suñu borom ak ndimbalam kéro ni lañu dimbalé ci jox ma xel momu ma jëfëndiko ko ba muccal itam ñi nga xamne ñom la andalon ak ñu won ci kaw saret bi kon yalla ñu yalla gëna dimbali gën ñoo sama te gën ñoo aar abdullah bu fekké amul men mbokk muy yëglu xamna kon da dañuy tagguto rek da di yaatal mañi solo dolula